0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9. Your good vibes.

0: GB 99.9.
1: Yoy, good vibes.
0: GB Balita Express. GB Balita Express.
1: Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
0: GB Balita Express. GB Balita Express.
1: Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas.
0: GB Balita Express.
1: GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan.
0: GB Balita Express.
1: GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
2: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GB Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inilingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin dito sa himpilan si Rowan upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Muli ito po ang
0: GB Balita Express.
2: 8:50 a.m. on the clock Philippine Standard Time. Dako na tayo sa ating ulo ng mga balita. Makalimlim ng panahon, asahan sa ilang bahagi ng Batangas. Taal Lake nanganganib na umapaw, dredging sa Pansipit River, pinanawagan. At 5 taong termino sa barangay at SK, lusot sa House Second Reading. At VAT sa System Loss Charge, aalisin ng BIR. Para sa detalye ng berita, umpisahan natin ngayong umaga sa lagay ng panahon. Makulimlim ng panahon, asahan sa ilang bahagi ng Batangas. Ang detalye ng berita, hatid ni Rowan.
0: GB Balita Express.
3: Makararanas ang Batangas ng makulimlim na panahon ngayong araw, September 3, 2026. Ayon sa PAGASA, asahan ng mga bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa lalawigan na may posibilidad ng mga isolated rain showers o thunderstorms sa ilang lugar. Maaari rin magkaroon ng malalakas na buhos ng ulan, partikular na sa hapon hanggang gabi. Samantala, katamtaman hanggang malakas naman ang hangin mula sa Timog Kanluran, habang maaaring maging katamtaman hanggang paminsan-minsang maalon ang karagatan. Pinapayuhan ng publiko, lalo na ang mga motorista at mga nakatira sa mabababang lugar, na mag-ingat sa madudulas na bahagi ng kalsada at posibleng bigla ang pagbaha kapag lumakas ang ulan. Samantala, patuloy namang pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga susunod na update ng PAGASA tungkol sa lagay ng panahon. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Rowan sa GB 99.9, Your Good Vibes.
2: Taal Lake nanganganib umapaw, dredging sa Pansipit River, pinananawagan. Para sa detalye ng balita.
0: GB Balita Express.
2: Nanganganib umapaw ang Taal Lake dahil sa patuloy na pagtaas ng water level na maaaring magdulot ng pagbaha at malaking pinsala sa mga komunidad at infrastruktura na sa mababang lugar sa paligid ng lawa. Ayon kay Engineer Mario Balason, Direktor ng at tagapagsalita ng Taal Lake Aquaculture Alliance Incorporated, mahigit 1 metro na ang itinaas ng water level ng Taal Lake kumpara sa dating normal na level. Dahil dito, ilang bahagi ng circumferential road sa Tanawan ang halos kalahating metro ng lubog sa tubig. Naaabot na rin ng tubig at malalaking alon ang ilang fish port at establishmento sa Talisay, kabilang ang Club Isabel. Ayon kay Balason, maaari lalo pang lumala ang sitwasyon sakaling tumama ang isang malakas na bagyo. Bukod sa posibleng pagbaha, nanganganib din ang kabuhayan at kaligtasan ng mga residenteng nakatira sa low-lying areas na nakapaligid sa Taal Lake. Dahil dito, nananawagan si Balason sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang kinauukulang ahensya na agarang tugunan ang problema. Kabilang sa kanyang panawagan ang dredging o paglilinis sa tinatayang 8 kilometrong bahagi ng Pansipit River mula Agoncillo hanggang Balayan Bay sa Lemery. Layunin nitong alisin ang mga obstructions sa ilog at mapabilis ang pagdaloy ng tubig mula Taal Lake patungo sa lawa. Iginiit ni Balason na mahalagang maisagawa agad ang kinakailangang hakbang upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa komunidad, infrastruktura at kabuhayan sa paligid ng Taal Lake, lalo na kung makakaranas ng matinding pag-ulan o bagyo sa lugar. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GB 99.9, Your Good Vibes. Samantala, 5 taong termino sa barangay at SK Lusot sa House Second Reading. Para sa detalye ng balita, DJ Rowan.
0: GB Balita Express.
3: Inaprubahan na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 1097-91 na naglalayong gawing limang taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Naipasa ang panukala sa pamamagitan ng Viva Voce Voting. Nakasaad dito na ang susunod na barangay at SK elections ay gaganapin sa Nobyembre 2028 at susundan tuwing ikalimang taon, tuwing ikalawang Lunes ng Nobyembre. Sa ilalim ng panukala, mananatili ang tatlong term limit para sa mga barangay official, habang sa isang termino naman ang mananatili para sa mga opisyal ng SK. Ayon sa explanatory note, ituturing na nakompleto ng kasalukuyang barangay official sa ang isang termino dahil sa naunang dalawang taong extension. Dahil dito, hindi na maaaring tumakbo sa 2028 ang mga opisyal na nasa kanilang ikatlong magkakasunod na termino. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balita ngayong umaga, VAT sa system loss charge aalisin ng BIR. Para sa detalye ng balita, ihahanda ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kautosang mag-alis ng value-added tax o VAT sa system loss charge na sinisingil ng mga consumer ng kuryente. Ito ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na repasuhin ang mga patakaran sa buwis upang mapagaan ang singil sa kuryente. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin R. Mendoza, maglalabas ang ahensya ng Circular 15 araw matapos maitala ang Energy Regulatory Commission o ERC Resolution No. 26 Series of 2026. Ipinaliwanag ng BIR na ang system loss charge ay gastos na ipinasa sa electricity bill at hindi kita ng mga generation company, NGCP o distribution utility. Sa pagtanggal ng VAT, inaasahang bababa ang singil ng kuryente ng mga consumer. Hindi rin sa ilalim sa output VAT at credible withhold tax ang lifeline subsidy, green energy auction allowance at iba pang government mandated charge. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. At tako naman tayo sa balitang Southern Luzon. 159 drug suspects na huli sa Batangas City. Ang iba pang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Rowan.
0: GV Balita Express.
3: Mas pinaigting ng pamahalaang lungsod ng Batangas ang kampanya kontra illegal na droga, kasabay ng pagpapatupad ng mga programang nakataon sa prevention, rehabilitation at reintegration. Ayon sa Batangas Component City Police Station, umabot sa 159 drug suspects ang nahuli sa 142 na operasyon mula Enero hanggang August 24, 2026. Nakumpiska rin ang mahigit 1,000 gramo ng shabu at 13.3 gramo ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng higit 8 milyon. Bukod sa operasyon ng pulisya, pinalalakas din ng City Anti-Drug Abuse Council ang mga programang pag-iwas sa droga para sa kabataan, kabilang ang Project DARE at Project READY. Patuloy rin ang Community-Based Drug Rehabilitation Program at Yakap Bayan Program upang matulungan ang mga recovering persons who use drugs ng makarecover, mapatatag ang ugnayan sa pamilya at makabalik ng maayos sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes.
2: At dako naman tayo sa ating Good Vibes Balita. Batangas Capital na kilahok sa filmmaking workshop sa San Juan. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
2: Nakibahagi ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Batangas Provincial Information Office o BPIO sa filmmaking workshop na isinagawa ng Municipal Tourism of Office ng San Juan bilang bahagi ng Tourism Month 2026. Dinaluhan ito ng mga junior at senior high school students na naturuan sa paggawa ng pelikula at visual storytelling ni na BPIO Head at Film Director Direk Katsi Catalan at award-winning screenwriter at film director na si Direk Dwayne Baltazar. sa temang Digital Agenda and Artificial Intelligence and Redesign Tourism. Layunin ng programa na bigyang kakayahan ang kabataan na gamitin ang makabagong teknolohiya sa pagsusulong at pagpapakilala ng turismo, kultura at mga atraksyon sa San Juan, Batangas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 8:59 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nakasama natin sa himpilan si DJ Rowan, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Dito lamang sa GV 99.9, your Good Vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: Diretso ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
1: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
0: G99.9, your good vibes.
9: Ay, paring dayo, paring dayo.
10: Ah,
9: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
10: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
9: Pero, utang with interest.
11: Ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.
13: Hello? Sa Jimmy99 po ba ito?
14: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
12: Bongga!
1: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
12: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
1: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
4: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 9:33 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Siyempre, siyempre, siyempre, welcome pa rin po. Dito lamang sa the most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At syempre mga ka-vibes, dahil nga po alas 9 na ng umaga, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa, o magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. At syempre, kasama nyo na po, napapakinggan nyo na po ang pinaka-pinaka-pinaka. Grabe naman talaga yun, no? Napakaraming pinaka yun. Pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Nako mga ka-vibes, ngayon nga po ay araw ng Webes. Thursday today, September 3, 2026. Grabe naman yun. Talaga namang kung ano, talagang ewan ko ha, pagdating nitong September, pagpasok ng September, medyo mabagal po itong araw natin. Ang oras na ito, talagang parang ano eh, parang hinahabol tayo na Judith. Oo, pero mabagal. Oo, mabagal ang pag-usad. Ramdam nyo ba? Pero mga ka-vibes, alam nyo, pagdating ng countdown simula 100 days to go before Christmas, naku, talaga namang napakabilis. Napakabilis na ng mga araw, oo. Pero alam nyo po, mga ka-vibes, no, ngayong araw ho ng Webes, binabati ko muna kayo ng isang magandang morning and happy Thursday po sa inyong lahat. Naku, yung mga nakikinig natin dyan, o yung mga tagapakinig natin, opo, baka kayo po ay may pa-shout out, may nais kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan. Naku, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin pong Facebook page. Opo, kung kayo po ay nagbabrowse ngayon sa FB habang nakikinig, eh, pakisearch na po, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan, mag-iwan ng inyong mga mensahe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-like, i-follow, at i-share. At syempre din naman ho, ang ating online live streaming. Mga ka-vibes, kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, kahit ikaw po ay nasa ibang bansa, oo, kahit ikaw ay nasaan ka man, oo, basta ikaw ay may internet connection, ikaw ay may cellphone, o kahit anong gadget po yan, kahit sa laptop, pwede po. Oo, i-search nyo lamang ho ang GV999.live. O di kaya naman po, no, ang link po niyan ay nasa atin pong mismong Facebook page. Yes, mga ka-vibes, no, yung inyong mga pabati, ang inyong mga pa-shoutout ay atin hong babasahin maya-maya lamang, iintayin ni DJ Honey. Pero alam niyo, mga ka-vibes, no, kahapon, ewan ko simula kahapon ba ito o simula noong Lunes, ay talaga namang mahangin. Oo, mahangin ka sa inyo. Talaga nga na eh, pagpasok ng September, imahangin eh. Sana eh, dahil nga sa, wala pa namang amihan, baka ay habagat pa rin. Oo, dala pa rin ng habagat yung hangin na iyon. Nawa po na sa mga susunod na months, kahit tayo po ay may binabantayan na El Nino, mga ka-vibes. Ano? Sana po ay hindi na matuloy. Nawa na ma-experience natin itong mahangin na panahon. Oo, para naman feel na feel natin ang Kapaskuhan. Talaga naman. Puro ano na, puro mga Christmas song na po ang ating napapakinggan. Pero mga ka-vibes, ngayong araw marami ho tayong pagkukwentuhan, marami ho tayong pagchichikahan. Siyempre, hindi lamang basta chika, diba? Ang goal natin sa programang ito, may matutunan kayo at siyempre, mainis kayo. Yan ang goal ni DJ Honey. Oo, mainis kayo. Kasi kapag naiinis kayo, ibig sabihin, may pakialam kayo. Ganon! Diba? Dito mahalaga talaga ang boses po ninyo. Oo, para napapakinggan ho tayo ng taong bayan. Ganon. Ganon ang atake ni DJ Honey. Oo, kaya kayo po, huwag kayo mahiya magtanong. Huwag kayo mahiya mag-react sa mga sasabihin ko, sa mga babasahin ko, na mga pabati. Oo, na kayong mahiya. Mamaya rin lahat naman yan ay babasahin ko. Wala akong papalagpasin. Oo, basta ha, i-gcash nyo na lang sa akin yung bayad. May bayad pala. Sarot lang mga ka-vibes. 9:39 ng umagang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes, ngayong araw ng Webes. Dahil nga tayo po ay tumu-throwback Thursday. Eh, hindi ko kayo pagdadamutan ho na mga magagandang tugtugin, yung mga classic po, no, na mga lumang tugtugin. Hindi naman masyadong luma at baka tayo ipalinggo na. Oo, linggo na ang ating vibe ngayon. Pero mga ka-vibes, iiwanan ko muna kayong isang awiting magpapakilig sa inyong mga puso at isipan. Ito muna si Ariel Rivera with A Smile in Your Heart. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes. Enjoy the music, mga ka-vibes.

0: GV 99.9.
1: Mga ka-vibes, 9:50 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa Good Vibes New Music. Yes, here's I Love You by Celine Dion. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GV 99.9. I must be crazy. Your Good Vibes.

0: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Hoy mga ka-vibes, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. 10:03 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre inyo pa rin hong nakakasama na papakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey na nagmamagandang morning and bumabati po sa inyo ng isang magandang-magandang araw ho ng Webes. Yes! Thursday po today o sa mga hindi nakakaalam, September 3 ho ngayon, September 3, 2026. Tatlong araw na sa September. Ah, ano kaya ang ating mga gagawin ngayong araw? Mga ka-vibes, medyo meron ho ako mga nakikita po na mga nag-reset button sila. Oo, kumbaga ay nagsimula sila ng panibagong buhay nila ngayong buwan ng Setyembre, diba? Feeling ko ano sila, parang ano, para maging mas better sila na tao, no? Baka may gusto sila na ma-achieve this year bago matapos ang taon, no? Meron pa tayong 4 months left ngayon hong taong 2026. Pero so far, ano ba, nakamusta nyo ba ang inyong mga sarili, ang inyong mga pangarap, ang inyong mga journal, ang inyong mga notebooks? Oo, nasilip nyo ba yung inyong mga, ano, mga pinaplano ngayong taong 2026? Ang inyong mga goals, ang inyong mga pangarap? Ano ba, 50 kilo na bang nabawas? 50 kilo na bang ating timbang ngayon? O, pagdating sa, ano, sa weight loss, bagsak na agad si DJ Honey. Talagang walang disiplina sa pagkain yarn. O, pero wag niyong gayanin. Huwag niyong gayanin si DJ Honey, oo. Itong natitirang 4 na buwan ho ngayong taon, nawa po ay mas maging better tayo na tao, no? Para pag sinalubong natin yung taong 2027. Ay, talagang mapapasabi na, huyo ka, oo, sino ka ba talaga? Hindi, ito'y paalala lamang, oo na. Alam ko marami tayo mga pinlano, isinulat sa ating mga journal, di ba? Nakabulat point pa yan. 'Di ba? Minsan circle pa 'yan para pag na-achieve mo any month of the year, o 'di ba parang iano mo lang, tick na lang 'yan, i-check-check mo na lang ang oo. Pero so far ha, ang na-checkan ko po, mamaya sisilipin ko, bukas ko ikukwento sa inyo. Pero mga ka-vibes, alam niyo po, ang isa po sa mahalaga po, no, ano man ang ating pinlano, hindi man ito nangyari or hindi pa nangyayari, nag-iintay pa tayo, no? Huwag nating madaliin. Diba? Ang mahalaga mga ka-vibes, ikaw ay buhay, malakas, healthy. Diba? May inuuwi ang bahay, may pamilya, may trabaho, pumapasok sa school. Gumigising ka araw-araw, diba? Minsan po kasi kapag tayo po ay nag-i-aim ng something bigger po sa mga normal or usual po na nangyayari sa ating buhay, hindi po natin nakikita yung mga bagay na dapat po pala natin ipagpasalamat every day. Diba? Baka maging ungrateful ka. Nako, ayoko na matulad ka sa mga ibang tao. Oo. Gusto ko dito sa ating programa, no, nai-influensyahan ko kayo na maging grateful. Grateful? May H yun. Naloka ako na sa grateful. De, gusto ko kayo maging ano, grateful mga ka-vibes. Magka meron kayo ng grateful na puso, grateful na sarili, opo. Para yung mga bagay kahit maliit, kahit yung small steps po natin, no? Kahit mga small wins po natin sa buhay, ay masaya po tayo. Diba? Yan ang gusto kong gawin nyo. Yan ang gusto kong ang matutunan nyo bago matapos ang taong 2026. Ang magkameron ho tayo ng grateful heart. Tapa, kasi po mga ka-vibes, yan yung first step para magkameron po tayo ng masayang pamumuhay. Kasi kapag ungrateful ka dun sa mga bagay no, na hindi mo nakikitang ipagpapasalamat mo, lagi ka nalang titingin at titingin dun sa ibang achievements. Achievements ng ibang tao, na feeling mo naman kakompetensya mo. Oo. Alam mo, wala ka talagang ibang kalaban sa buhay, kundi ang sarili mo. Oo. Buhay mo nga yan. Hindi naman nakasulat na yung buhay mo, ang kakompetensya mo, ay yung katrabaho mo, yung kaklase mo, yung pinsan mo, diba? Yung kapatid mo, hindi mo yan kakompetensya. Ang tanging kakompetensya ho natin ay ang atin hong mga sarili. Mga ka-vibes, talagang ano, self versus self talaga po ang buhay na ito. Kaya, huwag mo sanang ma-feel na ikaw ay nalilate. No, huwag mo sanang ma-feel na wala ka pang na-achieve sa iyong buhay. Kasi may kanya-kanya tayong timeline. Diba? Sa timeline ng buhay mo, hindi nakasulat dyan yung timeline ng katrabaho mo. Diba? Ano lang yun? Para lang maging masaya po tayo, no? Na baka po kayo ay nape-pressure na ngayong taon, ngayong buwan. Sabihin nyo, Bermans na, wala pang nangyayari sa buhay ko. No. Nagkakamali ka po. Diba, imagine, September na, sa hirap ng buhay, umabot tayo sa buwan na ito. Diba, sa hirap ng buhay, reklamo tayo ng reklamo na ang mahal ng bilihin, ang mahal ng gasolina. Pero yan ka o, kumakain ka ng higit tatlong beses sa isang araw. Diba, may extra rice ka pa. Diba, may extra rice ka pa. Minsan may pa-top drinks ka pa. Diba, yung mga bagay na yan, sana po ma-realize natin na hindi lang siya maliit na bagay. Opo, yan ay ano na, yan ay malaking bagay yan. Opo. Kaya nawa po na itong mga natitirang buwain ay matutunan natin na mahalin at pasalamatan. Opo. Pero mga ka-vibes, ang tanong natin today, nakakalimutan ko na, oo. Ang tanong of the day natin, opo, dahil nga ngayon ay Thursday, so wala namang connect kahit anong araw, pwede naman itong itanong. Hindi po kasi, diba, ang mahal ngayon eh, ang mahal-mahal ngayon ng mga gusto nating mga bagay pagdating sa mga material na bagay, diba, lalong-lalo na kung ikaw po ay isang tao na ang iyong ano, ang iyong reward sa tingin mo para sa sarili mo ay mga material na bagay, 'di ba? Deserve naman ho natin lahat 'yan. Deserve natin na makakain ng masarap, magkameron ng magandang mga gamit, 'di ba? Dahil nga kahit papaano, habang tayo po ay nagtatrabaho, ay deserve po natin ng magandang kagamitan. Pero mga ka-vibes, no, sa mundo ho ng mga mamahaling gamit, nagsilitawan na rin ho yung mga class A, yung mga replica, yung mga sabihin na natin na mula po sa mga iba't ibang social media, mga online shop, oo. Eh, nagsilabasa na yung mga sabihin na natin na peke, kumbaga, oo. Pero ang tanong ni DJ Honey ngayon, oo. Okay lang ba sa'yo bumili ng fake o replica basta mura o mas pipiliin mo pa rin ng original kahit mas mahal? O yung hindi natin gina-judge yung mga bumibili ng mas mura, syempre no, sa hirap ng buhay natin talaga mga ka-vibes, no? Kailangan lang natin ayang makosurvive. O kanya-kanya ho aring opinion, kanya-kanya ho aring pananaw. Kaya pag-usapan ho natin yan din sa ating programa. Ang inyong mga kasagutan ay ipadala po sa ating hotline number. I-text nyo po, yes, 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page po ay GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-iwan ho ng inyong mga mensahe. Opo, dyan. Huwag niyong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. At ang ating online live streaming, i-search niyo lamang ang GV999.live. At mga ka-vibes, pwede kayo dyan din mag-iwan ng inyong mga kasagutan, pa-shoutout, mensahe. At huwag kayo mga ka-vibes, pwede rin kayong tumawag dyan. No, kung gusto nyong sagutin ang ating tanong of the day sa pamamagitan ng tawag, gusto nyong makausap on air si DJ Honey, ay pwede rin, no? Para kayo na mismo ang mag-shoutout sa inyong mga gustong i-shoutout. Diba? Maririnig ang inyong boses sa radyo. Diba? Na-excite ka. Tawagan mo na kami, oo. Meron dyan, ano, parang call button kung saan kapag yan ay iyong kinlik. Magre-ring na yan din sa amin. Oo. Ay siya mga ka-vibes. Ayoko muna kayong bitinin sa ating mga magagandang tugtugin. Alam nyo, habang ako po ay... habang ako yan, no. Sana, no, kahit... pagdating naman sa mga fake na concert tickets... wala yung mararating. Oo. Hanggang ngayon, di pa rin ako makamove on dito sa mga concert tickets.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Basing, basing!
2: Oo! Oh.
1: Paeg ka, uulan ng bigas?
2: Abay, oo! Para din ako bibili!
1: Pero, nakasako!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa GB99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
4: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: GB99.9, your good vibes.
4: 10:32 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas, mga kabayan. Siyempre, dahil nga ngayon ay Thursday, tumu-throwback Thursday tayo. Kaya ito muna ang Bakit Ba Ganyan by Dina Bonavie.
10: Bakit ba ganyan?
4: Only here at GB99.9. Your good vibes.

0: A vibe, something from Donna Cruz. Kapag tumibok ang puso. Shut him down. Ng umaga ang oras sa buong Pilipinas, welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GB99.9, your good vibe. At syempre mga ka-vibes, ano, inyo pa rin ho nga napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, grabe naman ang ating tugtugin ngayong araw ng Webes. Kasi sabi ko sa inyo, diba, tumu-throwback Thursday tayo today. Ay, pero in fairness ha, yung mga, ano, yung mga throwback music po natin. Ano talaga, ang gaganda talaga, no? Diba may mga, minsan nga po, may mga nakikita pa tayo na mga post or komento sa mga social media na, ano sila? Gumagawa ng ganitong kanta. Oo. Ganon din sa ano, sa movies. Diba? May mga sinasabi na, bakit din na sila gumagawa ng ganitong mga romantic comedy movies? Puro na lang ano, rated SPG. Nakakaloka! Well, mga ka-vibes, yun naman yun ang ating pag-uusapan today. Tatanong ko lang sa inyo, totoo ba talaga na kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa? Well, first of all, maraming salamat at sa mga oras na ito ay tumitibok pa rin ang ating puso. Ano, magbibigay lang ako ng paalala. Paalala ni DJ Honey, ha? Yung mga matataas ang kolesterol. Shout out sa inyo. Hindi kasi syempre, ano, yan yung kolesterol, yung bad kolesterol. Eh, posible po, no, na yan po ay mauwi sa iba't ibang mga sakit. Kaya dapat po yan ay ating pansinin. Yan ay ating hunga, ang ating katawan ay pangalagaan. Na dapat pong ating mga diet, ang ating na ho mga lifestyle, mga ka-vibes ay baguhin na ho natin. Kung mahilig ka sa mga pritong baboy. Oh, grabe talaga yun, oh. Mahilig ka sa mga laman loob. Ako, ibawas-bawasin na po, ano? Lalong-lalo na ho at Bermans na talaga naman. Ang mga reunion, oo, ang mga imbitasyon sa iba't ibang mga pagkikita o iba't ibang mga gatherings, mga ka-vibes, ano? Syempre hindi nawawala dyan ang pagkain. Pero syempre mga ka-vibes, dahil nga mahilig tayo sa pagkain, eh gusto natin mga ka-vibes ng mga pagkain na quality. Lalong-lalo na po ngayong nalalapit na po ang mga iba't ibang mga Christmas party, mga gathering, reunion. Lalong-lalo na yung mga malapit ho din sa Batangas. No, kung kayo po ay naghahanap ng masarap na mga pagkain, gusto nyong orderin. Oo, eh, huwag kayong mag-alala. Matutulungan tayo ni KM Lomi House. O, diba? Happy Thursday po, KM Lomi House. Mga ka-vibe, sa mga nagnanais po na mag-order sa KM Lomi House, lahat ng mga nais nyong ulam, name it mga ka-vibes, meron sila. Opo, sila po ay located sa Bulbok, Lipa City. Ang kanila pong contact number, pakisulat na mga ka-vibes, i-ready naman inyong mga cellphone. O, ito na 0905-660-3046. O, diba, mga ka-vibes? Ano na, mag-message lang kayo dyan. O, mag-inquire na kayo ng mga kanilang menu, kanilang mga packages. O, diba? Malapit na po birthday ko. Nagparinig. Charot lang. Well, mga ka-vibes, ano, ngayong nalalapit ho ang, syempre, iba't ibang mga celebration ng ating mga iniintay. Eh, paalala ulit ni DJ Honey, pangalagaan ang ating mga sarili. Oo, ang ating mga kalusugan ng mahalaga mga ka-vibes. Ano? Lalong-lalo na po, no, yung mga, ano, mga lumusong sa baha. no? Kahit po yan ay hanggang talampakan ninyo. Basta po, kayo po ay may contact po sa baha, sa maduming tubig. Mahalaga po na tayo po ay magpakonsulta agad. Lalong-lalo kung kayo ay may mga sugat. Diba? May ano naman, may gamot naman na nahihingi po sa ating mga centers, sa ating barangay health center. Opo, tayo po ay magtungo doon. Gusto naman natin, di ba, na tayo po ay kumpleto pagdating ng Kapaskuhan. Eh, di ba? Ganun lang ang buhay. Kapag may problema, kapag may pagsubok, harapin natin. Solusyonan natin. Kasi may mga bagay po, may mga araw talaga na darating sa ating buhay na magbibigay liwanag. Ano? Na mapapasabi na lang na, ay, salamat po, Lord. Nalagpasan po natin yun. Salamat, DJ Honey. Salamat, DJ Honey talaga. Ay, naka mga ka-vibes. 10:15 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Uy, mga ka-vibes, ha? Sa lahat ho ng mga, ano, sa lahat po ng mga anak po ng OFW. Huwag kayong mag-ano, huwag niyong ilipat ang inyong mga radyo. Tayo po ay mag-uusap-usap patungkol po sa sakripisyo ng mga magulang natin, no, ng mga OFW po. Dahil mga ka-vibes, may dalawa ho na seaman, dalawahong Pilipinong seafarer ang nasawi po, mga ka-vibes, no, sa Strait of Hormuz. Mamaya po natin yan pag-usapan. Pero syempre mga ka-vibes, ngayon nga po ay 10:50 in the morning. Ano man ang inyong mga ginagawa sa mga oras na ito? Sana po kayo ay maging masaya. Masayang-masaya. At sino-shoutout natin lahat ng mga nakikinig sa kanika na lang mga bahay. Hello po! Sa maganda-magandang morning and happy-happy Thursday po sa inyong lahat. At mga ka-vibes, ang ating ano hotline number, baka gusto nyo hong mag-text ng inyong mga pabati. 0926079870 at GV99.9 FM naman ang ating ano, ang ating Facebook page. Nandiyan din yung ating link para sa ating online live streaming. Oy mga ka-vibes, mga nasa online live streaming, binabati ko kayo, ha. Isang maganda-maganda morning. Oo, mag-aalas 11 na. Oo, yung mga ano dyan, magluluto na. Baka hindi nyo pa ho na ilalabas yung inyong mga karne sa freezer. Paalala sa inyo, ilabas nyo na. Oo. At saka mga ka-vibes, ha, kung tayo po ay naglalabas ng mga karne, ng mga frozen foods, mga ka-vibes, ano, tapos ay iluluto natin. Ang ilalabas nyo lang po, yung lulutuin nyo na. Kasi marami hong posible po na mga sakit ang makuha ho natin. Kapag inalabas natin sa freezer, tinona natin, 'di ba? Tapos ibabalik ulit sa freezer, 'di ba? Dapat talaga ano, naka-portion na po, nakahati-hati na po. Oo, yung mga karne na ating lulutuin sa araw-araw. Okay, para hindi labas, masok yan sa freezer. Mas delikado pa po 'yon. Eh ano gang ulam ninyo ngayong tanghali? Masarap ngayon, ano, ginisang kalabasa na may liyempo. Ah, diba? Nagutom din kayo, mga ka-vibes. Ayos siya, 7 minutes na lamang bago sumapit. Ang alas 11 ng umaga, muli ho akong magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programa. Honey Beats, tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
3: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
5: Nasa bahay.
6: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
7: Dahil ang GV99.9
8: ay nasa online na.
7: At syempre, mas pinasaya pa.
8: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
3: O pumunta sa GV999.live
1: para sa good vibes na walang humpay.
9: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
1: dito sa GV99.9, Your Good Vibes. Masaya dito!

0: G99.9.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Parang yung boy. Di ba eh, ang pera ay nabalik?
5: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
4: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
5: Ayaw ko nan.
1: Hala? Joke pala yun?
6: Busy? Pasang request naman po.
7: Hello po. Pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
9: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
9: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
9: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request.
9: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
10: Request ka na!
0: GV 99.9.

0: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Ang umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin mga ka-vibes, no, sa atin pong programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. At mga ka-vibes, DJ Honey pa rin po ang inyong nakakasama, ang inyong napapakinggan sa mga oras na ito. Hanggang alauna po tayo ng hapon, magkakasama-sama mga ka-vibes. Pero alam nyo ga po, oo, shoutout muna natin lahat ng mga binibini. Okay. Lahat ng mga binibini na nakikinig ngayon dyan. Isang magandang morning sa inyo. Opo, kanina ay napakinggan natin ang Binibini by Brown Man Revival at Alipin by Shamrock. Grabe naman talaga ang araw ng ating Webes. No, talaga na mga sikat na sikat ang araw mga ka-vibes. Ano, pero mahangin. Opo, dun sa mga ilang party ho din eh, sa may Batangas. Diyan ka sa inyo ay mahangin. Mahangin ba dyan? Mga ka-vibes, wait lang. Baka kayo po ay may pa-shoutout. Baka po kayo ay may nais batiin on air. Mag-text lamang po kayo sa ating hotline number na 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page, GV99.9FM. Okay? Ang ating naman link, opo, sa ating online streaming, nandiyan din po sa ating Facebook page. O di kaya naman, ay i-search nyo po ang GV999.live. Okay? Oh, wait na mga ka-vibes, ito na ang ating pag-uusapan. Dahil kahapon po ay may naiulat po mga ka-vibes, ano? Na may dalawahong Pinoy seafarers. May dalawahong seaman ang nasawi po sa Strait of Hormuz. Yan po ay kinumpirma ng Department of Migrant Workers or DMW. Naka mga ka-vibes, alam nyo po, sa totoo lang, no, itong mga hindi lamang din sa may bago pa sumiklab po ang tension sa pagitan po ng Amerika at Iran, no, ito naman pong sa Ukraine at sa Russia po, ang isa rin po sa mga pinapangambahan, hindi lamang syempre ng mga Pilipino po na nakatira doon, pati na rin po ng mga seaman, mga ka-vibes, no, ng mga seafarers, mga naglalayag po na talaga naman hong dumadaan malapit po sa mga parehong lugar na yan na nagpapalitan talaga mga ka-vibes, no, ng mga missiles, ng mga drones, ano. Ma-share ko lamang sa inyo mga ka-vibes, no, ang aking itay o kung aking father noong ngayon ito lang taon, itong May 2026, ang kanilang sinasakyang barko ay nakadaong mga ka-vibes, no, sa bahagi po ng Russia. Support po ng Russia. Yung barko nila, yung principal ng barko nila, hindi po related sa pareho pong nabanggit na nabansa, which is ang Ukraine at Russia. Sadya lamang po na binobomba mga ka-vibes, ano? Itong port na ito, dahil ang kanilang target ay yung kung saan marami hong, yung mga ano po, yung mga port mga ka-vibes, ano? So nadama yung barko ng aking itay. At awa naman ng Diyos mga ka-vibes, ano, walang nasaktan, walang nasawi. Pero imagine niyo po yung trauma, yung takot po na dinanas ng bawat pong seafarers, hindi lamang po Pilipino, pati na rin ng iba't ibang lahi po na sakay po nung barkong 'yon. 'Di ba? At saka kasama rin po, no, sa pag-alala, kasama po sa nangangamba mga ka-vibes, no, yung pamilya po ng seafarers na yon. At mga ka-vibes, no, imagine ito pong dalawang Pilipinong seafarer na nasawi po dito naman po sa Maya Strait of Hormuz. Mga ka-vibes, no, ayon po dito, dalawang Pilipinong seafarer ang kumpirmadong patay dahil po sa sunog na dulot po ng projectile attack. Ang 14 na iba pang kasamahang Pinoy ay ligtas na dinala naman sa Oman. Alam niyo ba mga ka-vibes, mula po 2024 to 2026, marami na po mga pag-atake sa mga barko, mga iba't ibang mga barko mga ka-vibes, no? Iba't ibang mga kargado nila, oo mga ka-vibes. Ang may mga naapektuhan po, may mga tinamaan at may mga nasawi din pong mga Pilipino. Diba, imagine mga ka-vibes, no? Para lamang po mabigyan ng ginhawa ang pamilyang naiwan dito sa Pilipinas. Diba, umalis na buhay, malakas, may baon pang vitamin siguro yung mga yan. Diba, uuwi dito na nakakahon na. Alam nyo, sana ha, sana po mga ka-vibes, hindi lamang po ang mga nasa risk area ay ang mga nasa barko. Siyempre, lalong-lalo na din po yung mga OFW natin na nasa gitnang silangan, no, na apektado po ng Amerika at Iran na sagupaan. Nawa, no, nawa po talaga mga ka-vibes na talagang matapos na po itong mga gera sa buong mundo. Ang nais natin ay ang kapayapaan, peace mga ka-vibes, no? Ay naku, kailan kaya natin yan ma-achieve? Diba, hindi lang naman sa ibang bansa po may nakakaranas po ng mga ganyan. Dito sa ating bansa, wala mang gera mga ka-vibes, no? Pero patuloy naman tayong iniipit. Diba, patuloy naman na ginigipit ng China ang bansang Pilipinas pagdating naman dyan sa West Philippine Sea. Diba, imagine mga ka-vibes, no, yung mga naglalayag po doon, yung mga nagbabantay po doon na mga Coast Guard at kung sino-sino pa pong mga otoridad ang nando doon, binabantayan ang ating West Philippine Sea, ang ating pagmamay-ari mga ka-vibes, ano. May nasusugatan, di ba? Nagkakamaroon ng aberya. Ang ating mga malalapit po doon, ang mga manging isda, di ba? Wala nang maiuwi na mga huling isda na kanilang kabuhayan dahil nga po ay ginigipit ho ng bansang China. Ako mga ka-vibes, no, sana po matigil na lahat ito yung inyong mga interes, iba't ibang mga interes sa iba't ibang bansa, no, sana matapos na ito. Nakakapagod kaya mga ka-vibes, ano? At saka wait lang, alam nyo po ba na nasa na ito. Nag-search na ako eh. Na-research ko na ito eh. Basta mga ka-vibes. yun hong ano, sa Ukraine and Russia po na war mga ka-vibes na nagsimula po noong taong 2022. Ay higit na po. Oh, daan-daan libo na po ang nawala. Opo. Nabawian ng buhay. At 16,000 po doon ay mga ordinaryong tao, mga civilian. Imagine ninyo mga ka-vibes, ganun yung buhay na nawala. Dahil lang hindi lang magkasundo ang parehong bansa. Ay naku, nakakalorky talaga naman. Nakakalungkot. Pero syempre po, no, lagi nating ipagdasal tayong mga may kamag-anak, may pamilya po, may family members ng ating mga magulang, kapatid, pinsan, no, ay nasa ibang bansa, no, wala man sila dun sa high risk area. Tuloy natin ipagdasal ang kanilang safety. Kung mayroon lang talagang magandang oportunidad dito sa ating bansa, hindi na kailangang umalis ng ating mga kamag-anak, ng ating mga magulang, ng ating kapatid para lang masustentuhan, masuportahan ang ating family. Di ba babalik at babalik talaga sa gobyerno? Ay nako, wala nang natira, nag-abroad na sila. diba? Dito nag-aral sa Pilipinas. Dito hinubog ang kanilang skills, ang kanilang kaalaman. Pero hindi naman nila pagsisilbihan ang kanilang sariling bayan. Hindi natin masisisi mga ka-vibes, ano? Dahil nga po sa kawalan ho ng oportunidad dito sa ating bansa. At imaginein mo, milyong po na tao ang walang trabaho dito sa ating bansa. Imaginein mo yon, 'di ba? Bakit kayo ganyan? Ay, nako, tapos minimum lang ang sasahurin. Hindi na kasya talaga sa pang-araw-araw na gastos. Sana munlad ng Pilipinas. Opo, kaya natin ito. Kayang-kaya natin yan. Oo, huwag kayo mag-alala mga ka-vibes. Kaya natin itong malagpasan. Tayo pa. Tayo mga Pilipino, talagang matiisin tayo. Resilient tayo mga ka-vibes. At hindi yun dapat talaga inuugali. Dapat ano ang pamahalaan, ang government ang nag-a-adjust para sa taong bayan. Hi, 11:52 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, sa atin hong segment po na Buzz Talk. Naku, usapang Ryan Bang tayo. Oo. Kahapon, Yeng at Ryan pa rin, no? Hanggang ngayon, di ako mag-move on, opo. Tuloy pa rin sa ating usapan. Pero syempre mga ka-vibes, no? Na ma-heal na ang ating mundo. Kaya ito muna si Michael Jackson. Iwan ako muna kayo ng isang Weeting Heal the World by Michael Jackson. 11:53 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV. 99.9. There's a place. Your good vibes.

0: you have it, mga ka-vibes. Something from Yang Constantino. Salamat. Sabi ko sa inyo, hindi ko pa rin kayo tatantanan sa Ryan Bang and Yang Constantino story. Well, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, inyo pa rin napapakinggan at nakakasama ang pinaka-pinaka-pinaka-pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, first of all, congratulate muna natin. Ano? I-congratulate muna natin si Alex Gonzaga at si Lipa City Vice Mayor Mikey Morada. Kasi finally po, no? Ay, ano na po sila ngayon? Tatlo na po sila, opo. Shinare po sa social media ni Alex ang kaniyang pregnancy journey. Pati na rin po mga ka-vibes, ano yung kanilang baby na po, opo. Diba? Imagine niyo po, no? Ang tagal po nilang inintay ang pagkakataong ito. Yung halos buong Pilipinas po nagdasal para kay Alex, no? Dahil ilang beses nga po siyang nakunan, mga ka-vibes, ano? Pero alam nyo, sa totoo lang, no? May reason talaga, siguro, opo. May dahilan ng Diyos kung bakit ngayon lang sila binigyan ng baby. No, kasi alam naman natin, di ba? Mga dahilan lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Tsaka alam nyo ba, meron akong nakausap na mother, no? Ang mga edad niya, mga nasa sabihin na nating 30 plus. Ano daw, ganun daw talaga yung mga mother, no? Kasi kahit siya, nagdasal siya para kay Alex. Diba, hindi nga naman kaano-ano. Hindi rin naman siya ganoon ka-fan. Oo. Pero dahil nga ang panalangin niya ay iba kasi kapag yung mother na, yung ang wini-wish na natin po ay magkameron na ng laman yung child. Opo, kasi syempre masakit sa kalooban, mga ka-vibes, no, ang mawalan po ng anak, syempre. Pero yun nga po, once again, congratulations po kay Alex Gonzaga. Pati na rin po kay Lipa City Vice Mayor Mikey Morada. So ito na nga, mga ka-vibes, mabalik po tayo. Mabalik po tayo kay ano, kay Yang at kay Ryan Bang. Pero ano, pasintabi muna doon ho sa ano, sa partner, sa asawa ho ni Yang. Oo, pasensya na. Kasi kahit ako, nang hinayang po ako. Oo, alam ko masaya na si Yang ngayon. Masaya na siya kasama yung kanyang asawa. Pero para kay Ryan Bang, na-hurt ako talaga. Kasi naman, ito na nga, 'di ba? Kahapon napag-usapan natin yung patungkol po doon sa Yaheng 20 po na concert ni Yang noong Saturday Sunday. Kung saan ano, nanood si Meme Vice kasama si Ryan Bang. Kahapon, September 1. Ay, hindi pala. September 2 pala. Pasensya na. Kahapon, September 20. Ano ba? Kaya ko ba? September 2, 2026. Ako, naging ano po, naging emotional po si Ryan Bang sa noontime show na kanyang kinabibilangan matapos niyang balikan ang mga alaala tungkol kay Yang Constantino. Uy, mga ka-vibes, imagine, ano, after ilang years, nalaman mo na yung tao na nililigawan mo, yung tao na sabihin na natin na minahal mo, malalaman-laman mo na may pagtingin din pala sa'yo. Kaso sinukuan mo, kaso nawalan ka ng pag-asa. Hanggang sa hindi nagbunga, no, yung effort na pinapakita natin sa isa't isa. Mga ka-vibes, no, matapos niya pong dumalo sa 20th anniversary po concert ni Yang, sinabi ni Ryan na marami siyang naaalala. At habang pinag-uusapan nila ito ni Meme Vice, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Mga ka-vibes, umiyak si Ryan Bong. Ang dahilan po, na-realize daw niya kung gaano ka-special si Yeng sa buhay niya noon. At mga ka-vibes, no? Sinabi ni Ryan na noong nagsisimula pa lang po siya, wala siyang gaanong pera, wala siyang kotse, at paulit-ulit lang ang mga damit na suot niya. Pero ayon sa kanya, minahal po siya ni Yeng. Diba? Kaya ano, siguro sobrang nahurt ngayon si Ryan. Sobrang siguro nanghihinayang, no? Kasi nung panahon po na nagpapakita siya or naniligaw siya kay Yeng, walang-wala nga daw siya, no? Nagsistart pa lang siya sa industry. Eh si Yeng may pangalan na. Diba? Pag lumalabas, si Yeng pa daw po nagbabayad sa restaurant. Pero sinabi ni Yeng dun sa ano, sa concert na dahil nga gusto niya si Ryan, kahit siya ang magbayad, okay lang. O ito na, o kahapon, habang emosyon po si Ryan Bang, no? Napatanong siya, sinabi niya na, will I ever find someone like that? Kaya naman, iyakap siya ni Meme Vice at pinaalalahanan na hindi kailangang habulin ang pag-ibig. Sabi ni Vice, love will find you. Taray, parang brand yun. At kung tutusin. Ito na nga mga ka-vibes, masakit. At kung tutusin, ito talaga ang masakit sa kwento ni na Yeng at Ryan. No? Hindi pala dahil walang feelings. Hindi pala dahil walang chance. Para silang may nararamdaman noon pero hindi nila alam na mutual pala. Minsan talaga hindi naman maling tao ang dumarating. Maling timing lang. At baka kaya napayak si Ryan dahil hindi dahil gusto niyang ibalik ang nakaraan, no? Kundi dahil ngayon mas malinaw niya na nakikita kung gaano kahalaga ang isang taong minsan niyang inakalang hindi siya gusto. Kaya mga ka-vibes, kung nalaman mong may gusto pala sa'yo noon ang taong naging totga mo, pero pareho lang kayong natakot umamin, closure na ba ang kailangan o susubukan mo pa ring balikan? Ay nako, di lahat ng what if ay kailangan maging what now. Minsan po, minsan sapat nang malaman natin ang katotohanan para maintindihan kung bakit hindi nag-work noon. Ay nako Ryan Bang, paano ko ba ito i-explain sa iyo? Nakakalungkot kasi, ang sakit isipin mga ka-vibes, no? Na may ganung tao na nagdaramdam. Kasi feeling niya po, no? Na sayang yung nakaraan. Imaginin mo, yung akala mo walang gusto sa'yo yung tao na yun. Gustong gusto ka pala. Diba? No? Saya na sana ni ano ni Ryan. Ang saya na sana ng kanyang buhay. Though masaya naman siya, pero 'di ba iba rin kapag may katuwang ka sa buhay. Oh, 'di ba? Eh okay lang 'yan, Ryan Bang. Andito naman ako. Andito naman si DJ Honey. Ano nga sa'yo? Sana heyo, oppa! Hindi, alam niyo mga ka-vibes, yung lesson dito, ano, dito sa kwento ni Ryan at ni Yeng. Again, kapag kayo po ay may nagugustuhan, nililigawan niyo, gustong gusto niyo yung tao na yon, mahal niyo po, no? Huwag kayo mahiyang magtanong. Alamin niyo yung katotohanan. Huwag pangunahan ng takot ang ating mga sarili, no? kasi baka po dyan sa inyong panghihinaan ng loob, pagsisisihan nyo po yan bandang huli. Okay? Alam ko, napakasakit nun. Saka ano ha, yung mga tao naman din na pumasok sa mga buhay namin. Namin talaga! Yung mga tao dyan na nagugulo ng buhay namin ha. If gusto nyo nang umalis, magpaalam kayo, okay? Huwag kayo yung basta-basta na lang aalis ng walang paalam. Hindi nyo alam, ginugulo nyo na kami sa pagtulog. Diba? Hindi nyo alam, napapangiti nyo kami sa pagsandok ng sinain. Kasi diba, yung kami mga babae talaga, ano, para lang maprotektahan yung aming mga sarili, hindi namin agad ipinapakita sa inyo yung aming mga reaksyon, yung aming feelings, no? Para mas patunayan nyo pa yung mga sarili nyo kung hanggang saan nyo kami gusto. Pero kung aalis ka ng walang paalam, uy, gusto kaya kita? May pagtingin kaya ako sa iyo? Wala, hindi mo pinaglaban, no? Sinukuan mo agad. Pero kasi di mo rin masisisi, wait lang, mabalik tayo kay Ryan Bang. Ano? Yung feel na ano siya eh, na insecure siya, na parang feeling na hindi niya pa kayang ibigay yung mundo kay Yeng. Ito lang ako eh, diba? Ito lang ako. Wala akong pambayad sa restaurant, paulit-ulit lang yung damit ko, wala akong sasakyan. Tapos yung nililigawan ko may pangalan na sa industriya, mayaman na, rich kid! Minsan mga ka-vibes, no, yung mga tao po, no, hindi naman tumitingin kung ano ang kakayahan mo sa buhay. Siyempre, nandun na yun sa pagiging practical. Pero hanggat ikaw ay may masipag, matyaga, hindi ka basta nakatambay lang sa inyo, hindi ka lang basta palamunin sa inyo. Alam mo, hindi yan ano, hindi yan minus points, plus points po yan. Diba? Yung kayang-kaya po nating patunayan ng ating mga sarili sa ating mga mahal. Sa ating mga minawahal. O, paalala mo din ni DJ Honey ha, sa inyo. Parang awa nyo na, huwag kayo mang ghost. Huwag kayong ano, huwag kayong bigla-bigla na lamang umaalis. Kapag kayo po ay nagpakita ng intensyon sa isang tao at hindi nyo na kaya po na panindigan ng inyong pagpapakita ng intensyon, magpaalam po kayo, okay? Napakadali na pong mag-chat, ma. Napakadali na pong mag-text, mga ka-vibes. Ano? Huwag sana tayong panghinaan ng loob! Talaga kayo eh. Konti-konti na lang talaga dito. Isa shout out ko na talaga siya. Nalaman niyo na bigla eh, no? O hindi, ngayong nalalapit ang ano ha. O sige, nalalapit ang undas. O mga multo, kwentuhan na naman. Ay talaga eh, siya na naman papatamaan ko dito. Okay na ako, pero deserve mong patamaan. O tatamaan ka sa akin. Wala yun na, huwag kayo mag-ghost mga ka-vibes, ano? Yun lang yon, yung rule na yon, huwag mag-ghost. If gusto mo nang umalis, magpaalam ka, ha? Para naman yung tao na yon, hindi na magtatanong kung bakit bigla na lang akong iniwan? But ano, bakit kaya niyang gawin yun sa akin? Diba? Yung babae na yon, yung lalaki na yon, siya yung mapapaisip kung anong mali sa kanya. Which is nasa iyo naman talaga ang kamalian. Tulad ni Yeng, sana lahat kayo lumaban. Ano? Tulad ng awiting itong salamat. Oo. Salamat na lang sa lahat. Pero alam niyo, itong kantang salamat, naalala ko, ano na eh, kinanta namin to dun sa ano, Teacher's Day. Malapit na rin ha. Malapit na rin na nga Teacher's Day. Oo, naalala ko lang. Oy, syempre medyo singer-singer ako nung high school. Talagang ano, ilang section kami? Mga 2 or 3. Dalawa lang naman kaming section. Masabihin na natin ng mga 70 students. Out of 70 students, doon sa aming section, mga ka-vibes, ano? Doon sa aming batch. Ay, talaga na. Pili talaga akong kumanta ng teacher ko. Bahala kayo sa Uy, diba? Itong salamat, no? Kinakanta tuwing Teacher's Day. Sino nakaka-relate dyan? Pero hindi natin inaakala na itong awitin na ito na pasasalamat no para sa mga teachers. May mas malalim palang kahulugan pagdating na po sa pag-ibig. Sana lahat ng mga pusong sa panahon ngayon ay may bubog pa, masakit pa, may sugat pa. Sana po ay bigyan niyo po ng pagkakataon yan na mag-heal, mga ka-vibes. Ano? Huwag niyong madaliin, okay? Lahat naman ay may perfect timing. Sa mga bagay-bagay, kapag hindi natin minamadali, mas masarap sa feeling kapag nakikita natin na unti-unting nagiging okay. Kesa kapag minamadali natin, madali ulit tayong mahulog. Madali ulit tayong magkamali. At dun sa mga ano, dun sa mga nang ghost na ha. Huwag na kayong bumalik. Para sa akin na talaga ito talaga mo. Para sa akin na talaga ito mga ka-vibes. Ano? Eh, sa 12:41 na ng hapon. Napahaba na naman ang ating usapan mga ka-vibes. Ano? 12:41 na ng hapon mga ka-vibes. Muli ako magbabalik maya-maya lamang sa ating last push na po ng ating program, Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Uy mga ka-vibes, ha, mag-move forward na tayo. Ryan Bang, okay lang yan. Naway mag-move forward ka na. Sana naway maka-move on ka na. Okay, dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
1: GV99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Pilang win! San Miguel Pilang win!
6: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Chay na! San Miguel Pilang win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: GB99.9 Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
8: Mga ka-vibes, 7 minutes na lang. 7 minutes. Bago sumapit ang alauna ng hapon. Batiin muna natin dito po, no, si, ano, si... Pabati po kina Aben at Yansey at sa mga taga Banilad, Baco, Oriental, Mindoro. Uy, maraming salamat po sa iyong pagpadala ng iyong mensahe. Opo, at syempre happy listening po. Maraming salamat sa iyong pakikinig. At kay ano na din, kay Renelia. Uy, ano ha, na-play ko na iyong kabisado. Wala akong utang sa'yo. Okay, thank you so much and happy listening. At sa ating mga ka-vibes, no, na nakinig simula kanina pang morning, maraming salamat po. No, lalong-lalo na dito sa ating program na Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan simula kaninang alas 9 ng umaga. Thank you so much mga ka-vibes. Ano, Tomorrow ulit tayo magkakasama-sama araw ng Biyernes. Friday na, finally! Pero syempre, kailangan kong tapusin ang ating programa. Opo. Aisha, thank you so much! Thank you so much mga ka-vibes, no? Sa pakikinig po ninyo. Bukas ulit tayo magkakasama-sama. At pakitandaan na rin nga po. Ilagay nyo nga po itong tandaan. Opo. Always do good, ha? Always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool. Tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Iiwan ako muna kayo ng isang awiting. I'm Every Woman. By Chaka Khan. Again, this is DJ Honey po. Only here at GV99.9. Your good vibes. Bye-bye mga ka-vibes and enjoy the rest of the day. Happy Thursday! Bye-bye!

0: Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Marcos.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Vibes,
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!
6: It is now 1:30 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
7: Pila-pilang win! San Miguel Pilan Win!
8: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Pilan Win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
11: Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
14: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
0: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
14: Ayaw ko na!
1: Hala? Joke pala yun!
15: DJ? Pasang request naman po.
16: Hello po. Pwede pong mag-request?
15: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
17: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
17: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida. The best request! Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
17: Request ka na!
18: GV 99.9.

0: Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: with you.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Tol.
3: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
2: Tol, baka bigyan kita ng ano, 1 million.
3: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
2: Pero, 1 million suntok.
3: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
4: Oo, ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
3: Naghahanap ka ba ng matatambayan na vibes?
6: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
3: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
0: GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes. GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: More caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
2: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
3: Diba? Pag kami!
4: Baka DJ Robby yan.
5: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
1: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GB 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.
5: DJ

0: edad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Wala? Joke pala yun!
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
9: GB 99.9.
10: Your good vibes!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Okay, magandang hapon po sa kanilang lahat. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Divine Reyes, ang alan po ng ating main host, si Retired Brigadier General Jerry Zamudio, para po sa ating programang Up Up Pilipinas. At makakasama ko po ngayong hapong ito ang ating pinagmamalaking faculty po ng National Aviation Academy of the Philippines, si Ma'am Florence Almasan. At Ma'am Florence, bumati ka nga po ng magandang hapon kahit umuulan.
2: Ayan po, isang mapagpalang hapon po sa mga nakikinig sa ating programa. Diyan po sa may Pampanga, sa Lipa, sa Batangas, at of course sa nakikinig sa DWDDAFP Radio sa buong Pilipinas at sa kamay nilahan.
1: Okay, at pinapasalamatan natin Ma'am Florence, si DJ Kiko Baraco ng ating DWGBFM 99.9 dyan po sa bahagi po ng Southern Tagalog sa lalawigan ng Batangas. Ngayon po ay siyang may responsibility na tayo marinig ng maliwanag po sa malaking bahagi po ng Region 4 A at B. Mauna na ako, Ma'am Florence, dito po sa ating mga balita tungkol po sa ating bagyong Tilandok na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Tilandok na may international name na Provan. Madaling araw nitong Webes, September 3, ayon sa PAGASA, hindi na inaasahang direktang tatama sa bansa ang bagyo. Gayunman, hindi pa nangangahulugang tapos na ang banta ng malalakas na ulan dahil patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng landslide na manatiling alerto lalo na kung magpapatuloy ang pag-ulan. Ayon sa mga ulat, mahigit 5,000 barangay sa buong Pilipinas ang tinuturing na susceptible sa rain-induced landslides at pagbaha. Nationwide school safety drill isinagawa. Sa oras po na ito na 5 minuto, makalipas po ang alas 5 ng hapon, isinagawa ngayong September 3 ang pambansang school safety drill ng Department of Education at mga security agency upang mas mapalakas ang kahandaan ng mga paaralan sa mga emergency. Kasama sa mga sinagawang exercise, ang lockdown procedures, emergency alerts, evacuation headcount, first aid at koordinasyon sa mga otoridad. Layunin ng drill na matiyak na alam ng mga estudyante, guro at school personnel ang tamang gagawin kapag may emergency o security threat. Mahalaga ang regular na pagsasanay upang maging mas mabilis at organisado ang response o pagtugon ng bawat paaralan sa oras ng aktual na insidente. 8.68 bilyong piso inaprubahan para sa salary upgrade ng mahigit 73,000 school personnel. Inaprubahan na po ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng mahigit 8.68 bilyong piso para sa salary upgrades ng 73,344 na public school personnel na na-reclassify sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Kabilang rito ang salary differentials para sa mga kwalipikadong personnel na may upgraded positions at kinakailangang dokumentasyon. Ayon sa DBM, layunin itong matiyak na matatanggap ng mga personnel ang sahod na katumbas ng kanilang bagong posisyon. Malaking tulong ito sa mga guro at iba pang school personnel na dumaan sa proseso ng career advancement sa pampublikong paaralan. Ito po ay mamaya magkakaroon kami ng malawakang pagtalakay dito ni Ma'am Florence dahil siya ay isang guro sa pamahalaan po at alam kong she's very much aware tungkol dito sa kahalagan po ng balitang ito na nagkaroon na po ng reclassification at mayroon pong inilaan na mahigit 8 bilyong piso, 0.68 para po sa salary upgrades. Ma'am Florence, para po sa mga karagdagang ulat, kayo po naman, take it away po.
2: Salamat po, Divine, at dumako naman tayo sa balita sa sektor ng edukasyon. At para sa Commission on Higher on Education na balita, formal nang nakiisa ang Commission on Higher Education sa pagbuo ng mas matatag na hinaharap para sa industriya ng semiconductors at elektronika sa bansa matapos itong suportahan ang opisyal na paglulunsad ng Philippine Semiconductor and Electronics Industry Roadmap. Dumalo si Chad Chairperson Shirley Agrupi sa ginanap na pagtitipon ng Semiconductor and Electronics Industry Advisory Council noong Setyembre 2. Ang naturang pulong ay pinamunuan ng Executive Secretary at CEAC Chairperson Ralph G. Recto. Ang inisyatibong ito ay direktang alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng semiconductor sa Pilipinas upang maging mas kompetitibo ito sa pandaigdigang merkado. Layunin ng CHED na maghubog ng kwalipikadong profesional sa pamamagitan ng pag-aangkop ng mga kurikulum sa kolehiyo sa tunay na pangangailangan ng industriya. Ang mga pangunahing hakbang ng CHED ay pagpasok ng specialized electives, learning tracks at micro-credentials sa mga kursong computer engineering, electrical at electronics engineering. Mas mahigpit na kolaborasyon sa pagitan ng universidad at mga kumpanya sa industriya ng teknolohiya. Pagsasanay at pagpapahusay sa kasanayan ng mga profesor at guro sa kolehiyo na magtuturo ng mga kaugnay na kurso. Sa kasalukuyan, mayroong 522 higher education institutions sa buong bansa na nag-aalok ng mga kursong may kaugnayan sa semiconductor at electronics. Sa pamamagitan ng bagong roadmap, tiniyak ng CHED na ang mga mag-aaral na tatapos sa mga kursong ito ay may taglay na industry-ready skills para sa modernong merkado sa paggawa. At karagdagan, hindi lang usapin ng basic education ang learning recovery. Itong malinaw na mensahe ni Commissioner in Higher Education Chairperson Agrupis sa ginanap na pagtitipon kasama ang pambansang universidad at kolehiyo. Panawagan ngayon ng CHED sa lahat ng SUCs sa buong bansa na mas maging aktibo sa mga pambansang programa para sa learning recovery upang matugunan ang patuloy na problema sa pagbasa ng milyong-milyong mag-aaral na Pilipino. Isinagawa ang panawagan sa ginanap na Strategic Alignment on the Roles of SUCs in National Learning Recovery noong Setyembre 2. Nakisa sa naturang kaganapan ng EDCOM 2, ang AAKUP at ang Philippine Association of State Universities and Colleges. Binigyang diin ni CHED Chair Agrupis ang iba't ibang paraan upang paano makatulong ang mga SUCs. Sa ilalim ng mungkahing hakbang, ibinuhos ng mga SUCs ang kanilang suporta sa pamamagitan ng pagpapalakas ng teacher education programs, pagpapadala ng mga student teachers o pre-service teachers bilang tutors sa aral program ng DepEd at pagpapalawak ng research at community extension activities. Titiyakin din ang AAKUP at ang mga accrediting bodies na ang quality assurance ng mga kurso sa kolehiyo ay nakatutok sa tunay na resulta ng pagkatuto ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng One Education Framework, patuloy na nakipag-ugnayan ng CHED sa mga katuwang na ehensya upang pag-isahin ang lakas ng higher education at matugunan ang pangangailangan ng bawat komunidad sa buong bansa. At yan po muna mula sa sektor ng edukasyon. Babalik pa po ako mamaya sa iba pa pong balita.
1: Florence, mayroon lang po ako sana isang napakahalagang paksa na gusto kong discuss po sa inyo. Ano? Kumusta po dyan sa inyong kaluroroonan ang lagay ng panahon? Ano po yung masasabi niyo po na sitwasyon?
2: Lagi naman na po ng panahon ngayon ay medyo gloomy naman po yung weather ngayon, ma'am. Dahil katatapos lang naman kanina ng ulan na medyo malakas na ulan, pero saglit lang naman po.
1: Opo. To be exact, ma'am Florence, anong bahagi ka po ng Pilipinas naroroon? Nasaan po kayo ngayon?
2: Ako po ngayon ay nasa Pasay City. Sa kinalalagyan ko ngayon ay sa National Aviation Academy of the Philippines.
1: May pasok pa po tayo. Ano, may pasok po ngayon dyan.
2: Yes, ma'am.
1: Isa pong, gusto kong discuss sa inyo yung sinagawa ngayong September 3 na nationwide school safety drill ng Department of Education at ng mga security agency upang mas mapalakas ang kahandaan ng mga paaralan sa mga emergency. Ano po ang inyong pananaw dito, Ma'am Florence? Ito po ba ay talagang mga kailangan at yung mga sangkot na mga sektor ay dapat lang talaga ang table ng nationwide school safety drill ng Department of Education?
2: Itong ginawang simultaneous school safety drill, ma'am, no, na ginawa ng DepEd, isang magandang hakbang naman ito para kahit papaano maging handa ang mga paaralan dun sa mga unexpected circumstances. Lalo na nitong mga nakaraan, may mga hindi magandang pangyayari sa ating mga education institutions. At kumbaga hinahandang mga kabataan, ang mga estudyante, kasama ang mga guro administrasyon, if in case na mangyari ito in the future, at least kahit papaano, alam na nila kung ano yung kanilang mga hakbangin o gawain.
1: Opo. Isa pa pong gusto kong i-discuss, that's a very good observation at talagang ganda po ang inyong comment tungkol dyan sa paksa. yan, Ma'am Florence. Tungkol naman po dito sa inaprubahan po para sa salary upgrade ng mahigit, take note, Ma'am Florence, 93,000 school personnel, maabot po ito sa 8.68 billion peso. This is a news from the Department of Budget and Management. Yung po bang talagang pagkaka-aproba ng para sa sweldo ito, ano pong nakikita niyong malaki?
2: Ma'am, medyo humihina po ata yung audio niyo.
1: Opo. Sabi ko po, yung pong pagkaka-approve nung 8.68 billion para po sa salary upgrade ng mahigit sa 93,000 na school personnel. Ito po ba ay magandang balita at ano po ang inyong masasabi, maipapayo doon sa mga pagkakaroon na makikinabang dito, Ma'am Florence?
2: Napakagandang balita po yan, Ma'am, dahil matagal na po itong inaantay ng ating mga teachers sa public school, especially mga nasa basic education. Kasi matagal na pong natingga ito, itong ECP or Expanded Career Progression na kung saan kahit pa paano walang guro sa public school na magre-retire bilang teacher 3 o teacher 1. Dahil nga dito sa ginawang Expanded Career Progression System. At ang maganda dito, Ma'am, na kung saan ang guro meron siyang dalawang option kung gusto niya yung maging administrador o yung gusto niyang magturo, Ma'am.
1: Opo,
2: kasi dati hanggang halos pareho lang naman po sila ng salary grade kasama rin po yung principal. Opo, so kung baga merong track ngayon for teaching at merong track for mentoring and administration.
1: Opo. Kung ikaw, Ma'am Florence, ang aking tatanungin, anong mas preferred mo? Andong ka sa admin o yung andong ka sa teaching course?
2: So ako tatanungin, Ma'am, talaga naman, mas pipiliin ko pa rin yung pagtuturo dahil yun naman talaga kung bakit tayo andito.
1: Pero kasi, go ahead.
2: Mas masaya pa rin kapag ikaw ay nasa classroom at sinishare mo yung mga knowledge mo. Pero kung kailangan mong mag-step up, di ba, kahit pa paano, hindi mo naman siguro kailangan maging administrador sa iyong paraan bilang guro or classroom teacher, makakatulong ka pa rin naman.
1: Tama po. Pero yung if you will be given the chance to enjoy both, why not? Kung kakayanin, depende lang siguro yan sa talagang i-arrange mo, i-ayusin mo yung schedule ng pagtuturo at saka yung pagiging kabilang sa admin. Meron bang ganong pagkakataon, Ma'am Florence, na ang isang specific na guro ay nagbibigyan ng pagkakataon to both serve yung teaching course saka yung admin?
2: Ayos, Ma'am. Normal po yan sa mga higher education institutions na kung saan meron silang mga administrative designation or mga admin at meron pa rin po silang mga teaching units.
1: How do you observe?
2: Yes, ma'am.
1: How do you observe it? Diyan po sa NAAP, nakikita niyo po ba yan na nangyayari po yung ganyan na nagkakaroon ng division ang kakayahan ng isang guro sa pagtuturo at sa admin po, nakakasupport pa siya?
2: Yes, ma'am. Meron naman po dito sa amin. Also naman po yan sa NAAP na kung saan merong yung mga guro namin dito, meron silang mga admin designation at meron din po silang mga teaching units. So, inaayos naman po yung kanilang schedule at nakakaya naman po nila. Gaya po dito, meron akong isang kasamahan, maliban sa pagtuturo, binabati ko po si Sir Ladyaw, maliban sa pagtuturo, meron pa po siyang mga ibang designation at ginagawa niya naman yung kaninyang mga gawain.
1: Opo, malaking bagay po yan.
2: Ibo niyang mabalance yun, ma'am.
1: Okay, thank you so much, Ma'am Florence. At isa pa nga pa lang ihingi ko sa iyo ng advice, yung mga na marereclassify, magkakaroon ng dagdag na tahod, maaayos. Ano po ba talaga ang sekreto para mabuhay ka ng maayos kung ikaw isang guro o nasa admin staff po ng isang paaralan para yung sweldo, hindi mo laging aabangan yung dagdag, kundi paano nyo pabatar sa araw-araw pangangasiwaan yung inyong tinatanggap na sahod?
2: Siguro, ma'am, no? Apart siguro, bilang guro, dapat marunong pa rin sa financial management mo. Kung paano mo i-manage ang iyong sahod.
1: Opo,
2: nasa tao pa rin po yun, ma'am, eh.
1: Tama po kayo, Ma'am Florence, kasi marami akong nakikita ang lalaki ng sweldo. Yung inuutangan yung pamalitang sahod at nakakapagpautang yung malitang sahod. Di po ba? Anyway, lang po ito. Point of advice lang po mula sa atin at talagang malaki po ang maitutulong para iyan maitaguyod at marami din po ang ating nagigising ang kanilang kalooban kung ano ang pagkakaiba ng need at saka want. Kasi hindi
2: dapat palagi natin intindihin, di ba? Ano yung needs at saka ano yung wants, hindi yung gusto natin palagi yung binibili natin.
1: Opo, araw-araw
2: ka. Di ba?
1: po. Thank you so much, Ma'am Florence. At itutuloy po itong mga ulat. Mayamiya po babalik uli kayo. Ano po? Sige po. Thank you so much, Ma'am Florence. Visayas at Mindanao, power grids nasa red alert. Sa oras po na ito na 18 minuto, makalipas po ang 5 ng hapon. At binabati ko po muna ng magandang hapon kahit gloomy ang ating lagay ng weather, ang ating mga kasamahan dyan sa DWGVAM 792 kHz sa bahagi po ng gitnang Luzon, to be exact, sa Angeles City, sa pumumuno po ng napakasipag na stay at simpatikong station manager na Mr. Gary Galang at ng ating pong napaka-aktibo at masipag na technical person si Ginong Errol Clark Sico. Good afternoon po, lalo din sa may-ari po ng ang himpilan ng GVAM at FM, Ginoong Manny Galang. Kayo po ay talagang napaka-vital at malaking suporta sa amin. Tutuloy ko po yung ulat ko tungkol sa nananatiling nasa ilalim na

0: sa paggamit ng kuryente lalo na sa peak hours upang makatulong sa pagpapanatili ng stability ng grid. Dalawang Pilipinong seafarer nasawi sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers ang pagkamatay ng dalawang Pilipino seafarers matapos atakihin ang Saudi-flagged crude oil tanker ng SIDR habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Kasunod nito, nananawagan si Senator Raffy Tulfo na dapat igalang ang karapatan ng Filipino seafarers na tumangging maglayag sa mga high-risk maritime areas na hindi nawawala ang kanilang mga benepisyo. Inikayat ang Department of Migrant Workers na tiyaking sumusunod ang mga mining agency at shipping company tungkol po dito sa patakaran na ito at nang mapangalagaan naman po o mas mabigyan ng safety safeguards ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa dagat. Muling ipinakita ng insidente ang panganib na kinakaharap ng mga Filipino seafarer at ang kahalagahan ng proteksyon sa kanilang buhay at karapatan. Samantala, palalakasin ng Philippine National Police o PNP ang intelligence gathering at enforcement operations laban sa mga online seller at networks na sangkot sa pagbebenta ng counterfeit at unregulated products. Ayon sa Philippine National Police, maaring malagay sa panganib ang consumers kapag peke o hindi dumaan sa tamang regulatory requirements ang mga produktong ibinebenta online. Pinapayuhan ang publiko na maging maingat sa pagbili, lalo na sa mga produktong napakamura kumpara sa karaniwang presyo sa merkado. Mahalaga ring suriin ang seller, product registration at iba pang impormasyon bago magbayad upang maiwasang mabiktima ng pekeng produkto o online scam. Sa papung ulat, kaugnay din po nito, ang Philippine National Police ay naghahanda para sa tatlong araw na 2026 bar examinations. At ito nga po ay magsisimula sa September 6. Magpapatupad ang mga police unit ng nationwide security at traffic measures. Tututukan ng mga otoridad ang seguridad sa mga testing center at mga lugar na maaring maapektuhan ng pagdami ng mga examinee. Layo nitong matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng bar examinations para sa mga aspiring lawyers. Pinapayuhan naman ang mga examinee na planuhin ng maaga ang kanilang biyahe at sundin ang mga security protocols sa testing centers. Ito po ay bahagi muna ng ating mga taglay na ulat ngayong oras na ito. At meron nga pala akong mahalagang panawagan kay Ma'am Florence Salmasan at mga kasama. Hindi ko po alam o wala akong info, Ma'am Florence, kung umabot na sa inyo ang informasyon na nagkaroon po ng massive heart attack ang ating kaibigang si Ginoong Emil Carreon. Nabalitaan niyo na ba, Ma'am Florence?
1: Ah, hindi pa po, ma'am.
0: Opo. Siya daw po ay nasa ICU po ng ACE Hospital dyan po sa Muñoz. May nakita ako, bago na-hack yung aking account, may nakita akong hindi ko malaman kung siya o member ng kanyang family ang nag-message sa akin dito po sa ano sa aking account. Pero pakitulungan na lang, Ma'am Florence, to confirm through the ACE Hospital dyan po sa Muñoz kung confirm nga at andun si Ginoong Emil Carreon dahil ang balita po ay nagkaroon siya ng massive heart attack at ngayon po ay nasa intensive care unit ng nabanggit na paaralan. Kung meron ka pang karagdagang ulat, Ma'am Florence, pwede ko nyo na pong ibigay ngayon.
1: Yes, ma'am. Meron pa tayong karagdagang balita. Dumako naman tayo sa balita sa TESDA. Sa larangan ng Technical Vocational Education, inihayag ngayong araw ng TESDA sa ilalim ng pamumunong Director General Kiko Benitez ang pagpapalawak ng kanilang libreng assessment para sa TESDA Digital Skills Passport, target ng ahensya na maihatid ang libreng National Certificate Competency Assessment sa libo-libong senior high school tech for graduates bago magtapos sa ang kasalukuyang taon. Samantala, muling naglabas ng babalang EDCOM 2, kaugnay ng natuklasang agwat sa functional literacy at foundational math ng mga mag-aaral batay sa kanilang pinal na pagsusuri sa NotPlan 2026-2035. Nanawagan ang komisyon sa DepEd at CHED para mas

0: pinahigpit na koordinasyon sa ilalim ng One Education Framework upang masolusyonan ang learning loss. At sa karagdagang balita, Mami, yung nabanggit mo nga kanina, naglabas ng 8.68 billion para sa taas sweldo ng higit 93,000 pampublikong guro sa ilalim ng ECP system. Tatanggap ng formal na taas na sweldo at salary differentials ang higit 93,000 pampublikong guro at kuwanin ng Department of Education matapos aprubahan ng DBM ang paglabas ng karagdagang 8.68 billion para sa implementasyon ng Expanded Career Progression System. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang pondong ito ay direktang mapupunta sa 93,344 reclassified positions sa buong bansa upang tiyaking maramdaman ng mga guro ang katumbas na benepisyo sa kanilang promosyon. Sasagutin ng 8.68 billion na pondo ang kinakailangang pondo para sa 2025 at 2026 para sa kawaning mayroon ng inilabas na Notice of Organization, Staffing and Compensation Action at mga opisyal na appointment. Diretso itong ipoproseso ng DBM Regional Offices patungo sa kanilang DepEd Regional Offices upang mas masigurong mabilis na makarating ang pondo sa mga kwalipikadong guro sa mga lalawigan. At binigyang diin ng ECP system na tumaas ang ranggo at sahod ng isang pampublikong guro bati sa kanyang karanasan at kakayahan nang hindi kinakailangang umalis sa pagtuturo sa loob silid-aralan o lumipat sa administrative positions. Inihayag din ng DBM ang plano ng Administrasyong Marcos Jr. na mas patasin pa ang pondo para sa career progression ng mga guro sa darating na taon. Sa panukalang fiscal year 2027 national budget, inilaan ang 12.09 billion para sa APC system, mas mataas na 96.6% kumpara sa pondo nitong 2026 upang mas marami pang guro ang maitala at mabigyan ng kaukulang promosyon. At yan po mga balitang nakalap ko sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, Ma'am Divine.
1: Yes, Ma'am Florence. Isa pong itatanong ko pa sa inyo. Ano? Usually, pag ganyang nagkakaroon ng mga dagdag sa sahod, ano po yung na-observahan yung karanasan o nakikita yung nagiging pagbabago dun po sa...
0: Kadalasan, Ma'am, kapag tumataas kasi yung sahod, yung expenses din
2: tumataas. Opo.
0: Nagbabago rin po yung cost of living ng mga tao kapag tumataas yung sahod. Pero may mga tao talaga, Ma'am, na yung hindi naman natin sinabing mga kurikot, pero talagang meron yung marunong talagang mag-manage ng kanilang finances.
2: Isa na ako doon, Ma'am Florence. At talagang sa totoo lang po, sa pinakaayaw ko yung umabot sa punto ba na yung maubusan ka ng walang-wala ka na halos pati pamasahe, napaka-irresponsabling pangyayari po yun pagka naganap, Ma'am Florence, kasi dapat talagang i-manage mo, maging responsable ka doon sa iyong kinikita dahil unang-una, hindi naman madalas yung merong salary increase, di po ba, Ma'am Florence? Natatandaan niyo po ba kung kailan nagkaroon ng yung huling salary increase na kayo po ay nanunungkulan na po bilang guro sa paaralan ng pamahalaan?
0: Kasi ma'am, na since government agency tayo, ma'am, no, o SUC, sinusunod po natin yung tranche na sinasabi nila, yung mga salary grades po. At yung kung sa DepEd, meron silang ECP, sa mga government employees naman po, ibang government agencies, kumbaga, every year tumataas kahit papaano, nagkakaroon ng tranche hanggang 2027. Yung mga salary grade po ng mga empleyado.
2: Parang point of advice na rin, Ma'am Florence, I'm not saying that you are an authority on this, but based on experience, ano po ang unang nagiging sa loobin nyo pag kayo may salary increase? Ano yung inyong binibigyan ng priority po? Ma'am Florence, are you still there?
0: Yes, Ma'am. Ako, Ma'am, kapag ganun na yung priority, siguro kapag kailangan savings lang talaga, Ma'am.
2: Opo, savings.
0: Kasi savings, yung basic needs. Yun naman yung palagi nating inuuna. At syempre, hindi kailangan gastusin lahat po yung ating sahod kahit papaano matuto tayong mag-save or mag-impok. At kapag may darating naman yung time na kailanganin, at least meron ho tayong makukuha kahit pa paano o madudupot.
2: Isang bagay na kinalulungkot ko, Ma'am Florence, minsan in a group of 10 na nag-uusap, tanungin mo kung sino may savings, swerte na kung merong isa o dalawa. Karamihan eh, hindi nag-iipon. Parang ubus-ubusan lang, parang susweldo ngayon, kasi ayaw na ayaw ko yung salita na merong ka-importanteng pagkakagasto. Ano sasabihin, Ma'am Florence? Sa sweldo. Sabi ko, eh, paano yung, ano, yung kinita mo ng mga nagdaang sweldo? Hindi mo sinave? Puro ka sa sweldo aasa. Parang alipin na tayo, tayo po eh, ano na tayo nung araw ng sweldo. Hihintayin lagi yun bago makatupad sa mga obligasyon. Di po ba, Ma'am Florence?
0: Yes po, ma'am. At saka dapat, no, budgeting rin ang mahalaga. At kasama nga dapat sa tinuturo rin sa mga guro kung paano po yung sinasabi nating financial management, ma'am. Na kung saan maliban sa savings, kailangan din po nating mag-invest sa mga different insurances na kailanganin natin in the future.
1: In relation to that, Ma'am Florence, one of these days, meron tayong pag-uusapan na raketa na kayang-kaya natin dalawa. Kailangan talaga, meron tayong dagdag na source of income. Pag may nawawala, dapat may dinadagdag. At kumusta po ang weather conditions dyan? Kami po dito sa Bataan, pinagbababayo na naman po ng malakas na hangin at pag-ulan. Kumusta po dyan? Hindi pa naman po umuulan? Papasay?
0: Super naman mo. Wala namang problema ngayon at tumigil na yung ulan. Yung ambon lang po kanina. Pero wala naman na.
1: Opo. At so far po sa ngayon, yung mga estudyante na presently enrolled, advisable po ba, Ma'am Florence, because you are dealing with TESDA na kung kaya din lang at may pagkakataon pa sila at hindi naman mapapabayaan ng mga regular na mga aralin o mga subjects po, mga pinag-aaralan, advisable ba, Ma'am Florence, na sila'y kumuha ng mga additional skills mula sa TESDA dahil libre naman po yan at karamihan po naman ay online?
0: Yes, ma'am. Kaya in-encourage ko yung mga estudyante ko. Minsan sinasabi ko sa kanila na since may mga free courses ang TESDA na online, maaari po silang mag-enroll doon at wala naman pong bayad yon. At yung pag-enroll nila sa TESDA certificate na yan, hindi naman para rin po sa kanilang kapakanan. Kumbaga, at least meron silang micro skills credentials na sinasabi natin na kailangan po talaga yon sa kahit anong industriya.
1: Opo. At I'm surprised din po na yung palang mga asynchronous o mga online courses na yan po ng TESDA ay may equivalent po yan na national certification, mga NC2 and mga NCNC ganun. In the long run, sa isang applicant, Ma'am Florence, di po ba nakakatulong na meron silang national certification na iba't ibang courses, di po ba?
0: Ano po yun, ma'am?
1: Meron silang NC2, NC3, mga ganon. Kasi yung mga course po na yan, equivalent. Opo. Kasi sa isang aplikante po, kung ikaw liban sa iyong pinag-aralan, meron ka pa mga ganyan. Abi, medyo ang laki na ng edge mo dun sa ibang aplikante, di po ba? Di po ba, Ma'am Florence? Ang laking bagay.
0: Yes, ma'am. Kaya nga kahit paano, no? Ay, sinasabi kong they need to take the opportunity kung merong libre na mga certificate courses kasi lalo na ngayon, ma'am, meron na tayong digital skills passport ng TESDA. Kapag na-register ka doon, gaya nga ng binabalita ko nitong mga nakaraan na kung saan meron na silang system na yung mga employers pwede na silang maghanap doon sa digital passport skills na yon ng mga possible na empleyado nila na merong NC2 certificate, national certificate, ma'am.
2: Opo. Ma'am Florence, kukuha nga ako sa iyo ng actual na pahayag kasi mas malawak ang kumbaga immersion mo diyan sa NAAP kaysa nung tayo ay nasa simpleng mga implementer facilitator lang po ng CWTS at NSTP. Gaano po kalaki yung katotohanan doon sa napapabalita na nagaano kasi marami nagtatanong sa akin eh, magaling daw ang NAAP sa mga courses natin sa aviation. Pero ang nagiging problema daw po yata eh, pagdating sa placement o pagkakaroon ng opportunity makapagtrabaho. Ano po yung mga programa ng NAAP ngayon para po yung mga graduate natin ay ma-direct sila doon sa mga agency o tanggapan na sila ay magkakaroon talaga ng trabaho po bilang mga piloto at iba pa pong mga crew sa aeroplano po?
0: Sa mga ganyang bagay po, ma'am, no? Mahalaga kasi yung mga partnership and internationalization para po kahit pa paano, diba? At saka trabaho rin po ng yung kahit pa paano yung sa ating alumni relations kung meron na sila yung tutulong sa ating mga graduates for the possible employment. Saka ma'am, ang NAAP, before mag-graduate yung mga estudyante natin dito, nagkakaroon po sila ng job fair sa ating paaralan, na kung saan yung job fair na yon, maaring makakuha sila ng mga employers nila at pinaprocess din po yung mga pangunahing dokumento. At saka okay, dinedevelop din po yung mga skills ng mga estudyante natin dito.
2: Opo.
0: Para maging industry ready po.
2: Opo. In relation sa ating pinag-uusapan, Ma'am Florence, meron po akong nakuhang ulat na sakop po ang Central Luzon na halos 387 milyong piso para sa emergency jobs at livelihood assistance. Ito po ay ang paglalaan ng Department of Labor and Employment nang humigit kumulang nga sa 386.6 milyon para sa emergency employment at livelihood assistance ng 49,879 na workers sa Central Luzon na naapektuhan ng enhanced habagat. Layo nitong matulungan ang mga manggagawang nawalan o nabawasan ng kita dahil sa pagbaha at iba pang epekto ng matinding pag-ulan. Bukod sa emergency employment, kasama rin sa suporta ang livelihood assistance para sa mga kwalipikadong manggagawa. At in relation to this, Ma'am Florence, any feedback kung umabot na po dyan sa inyo yung sinasabi po na pinagkakaloob ngayon na emergency loan ng GSIS para po sa mga government employees, tama na po ang mga guro, na, yan po ba eh nagsisirculate na po dyan sa ating paaralan sa NAAP?
0: Asa yun mo, wala pa pong naisin sa amin. Siguro sa mga areas po na affected talaga, especially sa Pampanga po, diba?
2: Opo.
0: Meron tayong campus doon, baka sila po nakatanggap doon. Pero dito po sa Villamor, ma'am, parang wala pa po.
2: Mm-mm. At saka pinag-usapan din lang ang utang. Isa pang gusto kong talakayin sa iyo, Ma'am Florence, marami tayong mga kababayan ngayon ang nabubulid sa mga ayaw man nilang pagkakautang, sila yung nababaon. Yung po bang mga online lending na ang ipinapangakong interes ay kaliliit, pero sa actual, pag kinompute mo, ay talagang ang laki-laki ng interest. Ano po ba ang inyong maisasuggest o maipapayo doon sa mga naiinganyo na mag-apply dyan po sa ilang minuto lang ma-upload na yung loan, kailangan mo lang ID at cellphone? Ano po ba yan na nakikita nyong nagiging...
0: Minsan yung nagiging problema kasi nga dahil nga sa kakulangan minsan ng kanilang fund or budget na kung saan talagang ina-attempt nila or sinusubukan nila itong mga lending na to, at minsan yung mga interest niya. At kadalasan yung mga vulnerable dito, yung talagang nangangailangan po talaga at hindi nila alam na kapag yung interest hindi nabayaran, tumataas o nadadagdagan po.
2: Opo. Kasi yung
0: dapat maging careful sila sa kanilang mga ina-applyan na lending.
2: O, tama po kayo dyan, Ma'am Florence. Mayami po, ibabalikan ko uli kayo. Meron lang ako ibang tatalakayin pang mga balita. At kung meron pa po kayong maihahabol,
0: sige po, ma'am. Go ahead.
2: Thank you so much, Ma'am Florence. At ang inyong lingkod po muna ay magpapatuloy po dito sa ating ilang mga ulat, kaugnay po ng ating mga nakalap na mga balita sa ating kapaligiran, kaugnay po ng kasalukuyang mga kaganapan. At tayo po ay nasa ating sitwasyon, binabati ko po ng magandang hapon at kahit na medyo paulan-ulan ang ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative, PMNHC, Board of Directors. Tinatawagan ko po ang inyong pansin, kung maaari po ay paki-follow up lang po at ang ating kasamahan na Emil Carreon po. Paki-confirm lang po kung siya ay nandyan pa po sa ACE Hospital Intensive Care Unit, dahil nakakuha po ako ng info na si Ginoong Emil Carreon ay nagkaroon po ng massive heart attack. Kayo pong mga lumilibot, lalo na po yung ating mga field reporter na mga member po ng Philippine Media Network Service Cooperative, paki-confirm lang po. At kung ano man po ang ating maitutulong sa ating kasamang Emil Carreon ay atin pong ipagkaloob. At kaugnay din po nito, nais pa rin pong ipaabot sa inyo na nananawagan po ngayon na mag-ingat laban po sa mga illegal recruiters para sa seasonal jobs sa South Korea. Nagbabala po ang Department of Migrant Workers laban sa mga unauthorized recruiters na nag-aalok ng recruitment, training at deployment para sa South Korea Seasonal Workers Program. Pinapayuhan ang mga aplikante na huwag agad magbigay ng pera o personal documents sa mga taong nangangakong makapagpapadala sila sa South Korea, papalit nga po ng kanilang magiging kontrata, na ang karamihan po ay naglalabas sila ng pera, nagbibigay pa sila ng pera, which is
1: Kung ako po ang tatanungin nyo, hindi dapat, kaya ka nga naghahanap ng trabaho, wala kang pera, wala kang kinikita, ikaw pa ang kukuhanan. Wala po sa ayos yung ganung sitwasyon. Mahalaga pong dumaan lamang sa legal at autorisadong proseso upang maiwasan ang illegal recruitment at iba pang uri ng panluloko. Pinaglalaanan din ang mga lokal na government. Pinapaalalahanan din po ang mga local government unit o LGU na nakikilahok sa programa na tiyaking lahiti mo ang mga pinapausap na recruitment service providers. Samantala po, mining target po ang 3 milyong tonelada na produksyon sa 2026. Ayon po sa DMCI Mining, nasa tamang landas ang kumpanya upang maabot ang target na 3 milyong wet metric tons ng nickel production ngayong 2026 mula sa mga operasyon nito sa Palawan at Zambales. Ang pagtaas ng produksyon ay may kaugnayan sa patuloy na shipments mula sa mga mining operations ng kumpanya. Mahalaga ang nickel sa iba't ibang industriya, kabilang ang paggawa ng stainless steel at iba pang industrial applications. Kasabay ng produksyon, nananatiling mahalaga ang pagsunod ng mining company sa environmental regulations, worker safety, at responsible mining practices. Ito po ay ilan po sa mga ulat pa na aking ipinapaabot sa inyo para po naman tayo ay meron pang mahalagang mapag-usapan sa mga oras po na ito na tayo ay sumasahing papawid sa kabila po ng medyo hindi magandang panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nais ko rin pong tawagan ng pansin ang lahat po ng mga magulang na yung mga anak po ninyo, huwag niyo po silang hayaang magtampi-tampi sa maligo-ligo dyan po sa mga tubig baha dahil po ang dami pong waterborne diseases po na nakukuha. Unang-una na nga po yung leptospirosis mula po sa ihi ng mga dagat, iba pa pong insekto na sa ngayon po mga hayop na siya pong sumasalanta sa kalusugan ng marami nating mga kababayan. Napaka-deadly po. Hindi ka magtatagal. Ikaw ay agad na pong mamamaalam at hindi po kakayanin maging ng pinakamagagaling na doktor at gamot ang magiging katugunan po dyan sa mga magkakaroon yan. Alam niyo po, meron pong ilang lugar na patuloy po na nanganganib sa baha at landslide. Ito po ay kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Pinandok. Patuloy pa rin nakaka-apekto ang habagat sa ilang bahagi ng bansa dahil dito nananatiling banta ang pagbaha at rain-induced landslide sa mga lugar na nakakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinapayuhan po ang mga residenteng malapit sa ilog, creek, matarik na lugar at iba pang flood-prone areas na manatiling alerto. Mahalaga ring bantayan ang mga lokal na abiso ng PAGASA, barangay at local disaster risk reduction offices. Kung lumala ang sitwasyon, unahin ang kaligtasan at agad na sumunod sa evacuation instructions ng mga otoridad. Ito po ay ilan po sa ating pang mga dagdag na mga ulat na pinapaabot namin sa inyo ngayong oras na ito. At Ma'am Florence, mayroon pa po kayong mga karagdagang pagbabalita na o paksa na gusto pong talakayin sa ating
0: pagbabalita. Ang huling balita na lang po mula sa balita natin sa TESDA. Nagtala ng bagong kasaysayan at milestone ang Technical Education Skills Development Authority sa ginawang kauna-unahang Gender and Development Award sa TVET. Layunin ng parangal na kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga partner, dating opisyal, regional offices at mga kawani ng TESDA na naging instrumento sa pagbuo ng programang isinusulong ang pagkapantay-pantay ng kasarian at espoperasyon ng kababaihan sa larangan technical vocational education. Pinarangalan ang mga pampublikong pinuno na naging kampiyon sa gender equality tulad nila dating Senadora Leticia Ramos Shahani, Dr. Helena Zoila Benitez at TESDA Secretary Kiko Benitez. Itinlaga ang TESDA Region 4A bilang natatanging tanggapan dahil sa tuloy-tuloy na pagpapatupad nito ng mga prinsipyong gender responsive sa kanilang operasyon at serbisyo. Kabilang sa pinarangalan si Daisy I. Barelia, Senior TESDA Specialist, NRPTSDC Taytay dahil sa kanyang dedikasyon at tatanging serbisyo. Kasabay ng ginanap na parangal, pinangunahan din ng TESDA Women Center bilang GAD Secretariat ang panunumpa sa tungkulin ng mga bago at reappointed na miyembro ng Center Advisory Council. Layunin itong mas pagtibayin ang mga policy at pagsasanay na nakatutok sa pag-angat ng ekonomiya ng kababaihan sa pamamagitan ng dekalidad na TVET courses. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, mulang pinatunayan ng TESDA, ang paninindigan nitong magbigay ng pantay na oportunidad sa bawat Pilipino saan mang kasarian bilang bahagi ng pagsusulong ng isang inklusibo at gender-responsive na TVET system para sa bagong Pilipinas. At siyan po ang kabuuan ng mga balita sa sektor ng edukasyon na aking nakalap, Ma'am Divine, ngayong araw.
1: Yes, Ma'am Florence, ihingi lang po kami ng konting tip sa inyo. Ano kasi po yung mga karaniwan natin.
0: Ma'am, nawala pa tayong audio nyo?
2: Hindi niyo na ako naririnig. Okay na po ngayon?
0: Okay
2: ma'am
0: na po,
2: Florence.
0: Ma'am.
2: Opo. Tatanong ko lang po sa inyo, kasi marami tayong mga kababayan, lalo na po sa hanay ng mga kabataan ang nagtatanong, paano ako makakakuha ng course na online, mga ganyan, ganito, hindi naman ako high school graduate, hindi naman ako ano, wala naman ako. Paano po ba ang, sabi ko sa kanila, marami namang pagpipilian, not necessarily na dapat, requirement po ba talaga Ma'am Florence na high school graduate para kumuha ng course sa TESDA?
0: Regarding dun ma'am, no, kadalasan kasi at least high school graduate ang kadalasan kinukuha sa TESDA ma'am eh, para sa mga certificate na yan sa NC2. Yun yung parang minimum requirement nila. Pero kung ganun ma'am, no, kung di sila nakatapos ng high school, may alternative dyan bago mag-TESDA. Meron tayong tinatawag na IELTS sa DepEd. At malaking tulong po ang alternative learning system na kung saan kung hindi tayo nakatapos ng high school or ng elementary at tayo ay nasa hindi akmang edad para sa grade level na yon, maari naman po tayong mag-ALS or alternative learning school na na isa sa mga programa ng DepEd. Ang kailangan lang po nilang gawin is pumunta sa mga ALS accredited center sa kanilang area. Ito po ay nagaganap, ang ALS is modular po siya ma'am.
2: Po tama po yun. At para naman yung ibang mga kababayan natin na andap na andap, marami tayong mga kababayan na ganyan, lalo sa mga kabataan. Hindi po ako nagtapos ng high school eh. Parang yung pagtatapos ng high school ay isang bagay na napakahirap ng abutin. Subalit tama po kayo, through yung ALS na yan, yung IELTS na yan, magkakaroon ng katuparan yung pangarap ng iba na. Iba pa nga po, pag kumuha ng IELTS, Ma'am Florence, at nakakuha ng course sa TESDA, nagkakaroon pa sila ng chance o pagkakataong makapag-abroad, di po ba? Di po nagtatapos sa... hindi ka nakapag-aral ng actual sa paaral lang na yung mga pangarap, pwede pa rin po yung ituloy, di po ba?
0: Yes po ma'am, maaari naman po. Kaya nga, yung motto ng DepEd dati na no, student left behind. Kaya kahit anong edad po, kung gustong mag-aral at hindi nakapag-aral nun, hindi nakatapos ng high school or ng elementary, pwede naman po sa pamamagitan ng IELTS.
2: Opo.
0: Pwede ma'am, naman po yun ma'am.
2: Opo. Yung po bang mga kasama natin sa ROTC, wala sila ngayon dyan at para yatang ano, namimiss din sila ng ating mga taga-subaybay. Sabi ko ba?
0: Wala po ako sila ngayon, ma'am eh. Tsaka ako po ngayon nasa ating faculty room at hindi po ako nakapunta sa flying office kanina.
2: Opo. At meron akong isang news dito, Ma'am Florence, at gusto kong kunin yung pakinig ka lang muna. Ano, happy daw po ang pananaw ng mga Pilipino sa kalidad ng buhay natin ngayon.
0: Ano po yun, ma'am?
2: Happy o divided ang pananaw ng mga Pilipino sa kalidad ng buhay ngayon. Ayon po sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS, 33%, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing gumanda ang kalidad ng kanilang buhay, habang kaparehong 33% naman ang nagsabing lumala ito. Pinapakita nito na hati ang karanasan ng mga pamilya sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Mahalaga ang ganitong survey dahil nagbibigay ito ng larawan kung paano nararamdaman ng ordinaryong mamamayan ang epekto ng presyo ng mga bilihin, trabaho, kita at masamang lagay ng panahon. Patuloy namang sinusubaybayan ng mga economic managers ang mga pangunahing indicator ng ekonomiya upang mapabuti ang kalagayan ng mga pamilya. Ano yung point of view mo dito, Ma'am Florence, dito sa nahahating opinion na ito ng mga Pilipino?
0: Sa quality of life natin ngayon, ma'am, no? Parang ang hirap mag-comment kasi nga ramdaman din naman natin sila na kung saan hindi talaga akma or pantay. At dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng ating mga pangunahing bilihin, at marami pa talaga tayong naapektuhan dito. Kami nga, ma'am, kahit pa paano na merong income na stable, kahit pa paano, naramdaman namin na parang hindi ata akma. Kasi parang patuloy na tumataas yung presyo, kahit tumataas yung sahod mo, pero yung mga bilihin, pangunahing bilihin na apektuhan din. So parang wala pa rin pong pinagbago.
2: Opo. Simpleng tanong lang, Ma'am Florence. You as a teacher, ano yung mga simple ano tipid tips na maibibigay mo sa ating mga namamasukan, bumibiyahe, bumibili ng pagkain, umuupa ng bahay?
0: Kapag ganun, magbaon ng tubig kapag nasa labas kaysa bumili o kaya may mga free drinking water station. At yung pagkain, siguro, huwag tayong magsayang, yung kaya lang nating kainin, siguro yun ang palaging sinasabi. At mag-diet na rin siguro.
2: Para makatulong din naman sa health condition natin. Alam ko, Ma'am Florence, mga 10 minuto pa yung ating programa, pero marami ka laging binabati sa ating mga kasamahan at nawala pa kayo si Captain Jarvis Ong. Ewan ko kung may listahan ka ng mga binabati ni Captain Jarvis Ong. Baka po ano, in between atin na po mapasimulan para naman hindi mamaya naghahabol tayo. Sino po ba yung ating mga otoridad?
0: Ayan, ma'am.
2: Yan po sa na-up na talagang sumusuporta sa ating palatuntunan at mga ginagawa.
0: Yes po, ma'am. Salamat po at nais ko pong batiin ng ating mga kasamahan sa National Aviation Academy of the Philippines or NAAP at ang aming presidente na si Professor Marwin M. De La Cruz, ang Vice President for Academic and Admin and Finance and Planning na si Dr. Maricis De La Cruz at ang ating Vice President for Academic Affairs na si Engineer Jack Sayers Sudweste. Binabati ko rin po yung mga binabati ni Jarvis na ating mga member ng Board of Trustees na si Dr. Michelle Aguilar Ong, chairperson, designate ng BOT at commissioner, Dr. Michelle Aguilar Ong, Senator Joel Villanueva, chairperson for Senate Committee on Technical Education, Professor Marwin M. De La Cruz, vice chairperson ng board, chairperson Jude Asidre, chairperson ng House Committee on Higher Technical Education member, at ang ating Secretary for DepEv na si Secretary Arsenio Balisacan at Director General ng CAAP na si Lieutenant General Raul Del Rosario, Lieutenant General Arthur M. Comdrudura, Commanding General ng Philippine Air Force. At kasama rin po ang private sector representative na si Major General Dragasa, AFP, retired, at alumni sector representative na si Brigadier General Isidro T. Macaranas, AFP retired, private sector representative Captain Joel Cabrera, ASOC Professor Ramsey Ferrer, at Val Casper Lubiano, ang President ng Supreme Student Council ng NAAP. At ang aming mga kasamahang guro sa National Aviation Academy of the Philippines, sa General Education Department ng Institute of Liberal Arts and Sciences, lalong-lalo ng aking mga kasamahang guro dyan, mga guro sa iba't ibang campus, ang ating mga empleyado at ang aking mga estudyante at estudyante namin sa National Aviation Academy of the Philippines.
2: Ma'am Florence, kahapon may binanggit ka kay General tungkol doon sa first anniversary ba ng tayo official na ng PhilSky, official ng maging National Aviation Academy of the Philippines.
0: Yes, ma'am. Yun nga yung in-announce ko kahapon. Kapag pinag-usapan natin, ma'am, no, nagkaroon kami mayroong announcement regarding dito sa ating gagawing activity na kung saan sa first na PAV Charter Celebration na may temang Leading Philippine Aviation Education Connecting to the World na gaganapin na mga ganap na September 5, 2025 hanggang September 5 hanggang September 25 na kung saan meron tayong Thanksgiving Mass sa September 5, Saturday. And then September 7 to 8, meron tayong mga skills competition. May mga games September 21. Meron tayong public consultation at na-flight plan September 25, Friday. At kasama po rito na kung saan inanyayahan ang mga estudyante at mga guro at mga empleyado ng NAAP na makibahagi sa first anniversary ng National Aviation Academy of the Philippines.
2: Okay, Ma'am Florence, ibibigay ko na sa inyo yung chance na ahead ka ng
0: mga alam. Ma'am, dyan ang mga na po kayo.
2: Opo, ngayon po narinig niyo na po ako.
0: Yes,
2: okay,
0: ma'am.
2: Opo, sabi ko, bibigyan na kita ng pagkakataon na makapag-formal na makapagpaalam dahil meron pa na ako mga babasahin para hindi ko na po kayo babalikan uli at maituloy muna yung preparation mo dahil malapit-lapit na rin yung oras ng pag-uwi at maulan na po mamaya.
0: Sige po, Ma'am Divine.
2: Yung pong panghuling in extra nyo, Ma'am Florence.
0: Ayan po. Salamat sa pakikinig at paglipad sa amin sa programa ngayong araw na to. Sa Pilipinas, sa ngalan po ng aming mga kasamahan, si Retired Brigadier Roger Retired Brigadier General Gerardo M. Zamudio, Ma'am Divine Reyes, Captain Jarvis Ong, kasama namin sa ROTC at ang ating mga student pilots, nagsasabing mag-ingat po kayong lahat at mabuhay ang Pilipinas at magandang gabi po.
2: Thank you so much, Ma'am Florence, at inabol ko din po ng pagbati ang ating kasamahan na ang sa ngayon nagpapagaling pa po si Colonel Dennis Kanya diyan po sa Lucena. Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Gayun din po ang mga miyembro ng inyong pamilya. At gayun din po, inuulit ko ang official announcement ng Department of Science and Technology tungkol po doon sa naging postponement ng kanilang Regional Science and Technology Week na originally po yung nakaschedule ng September 2 hanggang 4. Yan po ay iminove po niliban sa September 26 hanggang 28 dahil po sa napakasamang lagay ng panahon dito po sa Central Luzon, at para bigyan din po ng pagkakataon ang lahat po ng mga dadalo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na hindi mahirapan sa kanilang paglalakbay. At the same time po, nais ko rin ipaabot po ang ating taus-pusong pasasalamat sa bumubuo po ng Armed Forces Radio dito po sa NCR 1134 kilohertz, at yan po ay sa aktibo pong paghawak sa technical side po ni na Ginoong Ron Angeles, Ginoong Freddy Blues, Ma'am Leonor Tanap, at gayon din po sa ating Philippine Media Network Service Cooperative, Mr. Hogan Faram. Thank you so much, sir, at sa lahat po ng bumubuo ng Flying School, sa pangunguna po ng ating Flying School Director, Retired Brigadier General Gerardo Malyari Zamudio Jr. ng Philippine Air Force, na siya rin pong National Task Force Commandant ng ating climate change. At sa ngayon po, alam ko meron silang mahalagang mission sa labas kasama po si Captain Jarvis Ong. Pinapaabot ko rin po ang taus-pusong pasasalamat, uulitin ko, Ginoong Manigalang, may-ari po ng dalawang himpilan ng radyo, ang DWGVAM 792 kilohertz dyan po sa gitnang Luzon, at sa hilagang Luzon ang sumasakop po sila ang kanila pong pinaka-station manager, Ginoong Gary Galang. On the technical side, Mr. Errol Clark Sico. At dito po naman sa bahagi ng Katimugang Tagalog, covering the whole of Region 4A, ang ating pong BWGB-FM 99.9. Yan po naman ay sa masipag na koordinasyon at lagi tayong alaga ni DJ Kiko Barako. Magandang hapon po sa inyo, Sir Kiko. Thank you so much. At sa kabuuan, maraming salamat din po kay Ginoong Manigalang, ang may-ari po ng dalawang himpilan ng radyo. Muli po sa ngalan ng ating main host, ang chairman po ng Philippine Media Network Service Cooperative din na si Retired Brigadier General Jerry Zamudio. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Divine Reyes, pansamantala pong namamaalam para po sa ating programang Up Up Pilipinas, hanggang sa muli po, hanggang sa araw po ng bukas, araw ng Biyernes. Gandang gabi po at mag-ingat po tayo lahat dahil po hindi maganda.
3: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: You are listening to DJ Robbie.
3: Mga ka-vibes, welcome sa ating programa. This is still DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time and clock, it's 6:11 in the evening. Kaya naman ibig sabihin yan mga ka-vibes, Barkada Vibes na naman up until 9 o'clock in the evening. So walang naglilipat ng channel dahil sabay-sabay tayong tatawa, sabay-sabay tayong magkukwentuhan at magdudugtugan for tonight's program. But before anything else mga ka-vibes, I would like to greet syempre ang ating mga ka-vibes na papauwi na. Galing eskwelahan na trabaho, magandang gabi po sa inyo mga ka-vibes, and I hope you're having a good time. And yes, syempre din ang ating mga ka-vibes, Nacho Per. Yes, ating mga minamahal, Nacho Per, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga tricycle driver, bus driver, jeepney driver, tricycle driver, and syempre, magpapahuli ba ang mga Batrasco drivers, magandang gabi po sa inyong lahat. And ingat po tayo sa pagmamaneho dahil maulan po ang ating nararamdamang panahon. For tonight is a rainy Thursday evening to all mga ka-vibes. Ang sarap nga naman humigop ng lume. Kung ikaw ay taga Batangas ka-vibes, iba pa rin talaga ang lasa ng lume kapag maulan ang panahon. Imagine mo na lang no, yung tapos mainit na sabaw at malasang noodles. Malasa ba yung noodles? ng lomi. Sobrang sarap. Kaya naman po mga ka-vibes, saan pa nga ba may masarap na lomi? Dito na po sa KM Lomi House and Eatery sa Bible Book, Lipa City, Batangas. Kaya naman mga ka-vibes, kung kayo po ay naghahanap ng authentic Batangas lomi, wala na kayong iba pang hahanapin. Diyan po sa KM Lomi House and Eatery sa Bible Book, Lipa City, Batangas. For more inquiries, you can contact them sa kanilang pong Facebook page na KM Lomi House and Eatery. And yes, mga ka-vibes, ngayon nga pong Thursday evening ay ang pag-uusapan po natin. Ay pagpapatuloy lang naman natin ang ating usapan kahapon. Dahil for sure, nabitin kayo sa ating pong napag-usapan kahapon dahil hindi sapat ang ating oras. So, para sa kadaldala ni DJ Robbie. Sabi ng mga management, kailangan daw ay medyo demure na si DJ Robbie. Dapat medyo konti na at hindi masyado madaldal si DJ Robbie kasi umaabot na ng 15 minutes ang kanyang kadaldalan. So, itigil na lang yon. Kaya naman medyo salat sa oras si DJ Robbie. Kaya naman magpapatuloy po natin ang atin pong usapan kahapon na patungkol po sa red flags. But this time, we are looking in a different lenses mga ka-vibes. Ano nga bang red flag ang ating pag-uusapan mamaya? Well, it's for you to find out mga ka-vibes. Kaya naman manatili lamang kayong nakatutok. At mamaya po sa aking pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan for tonight. Pero bago yun mga ka-vibes, kung meron po kayong mga song requests, mga pabate, ay maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. At hindi lamang yan mga ka-vibes, maaari din po kayong mag-message sa ating pong online live streaming. Yes, mga ka-vibes, radio is now online. Sa tulong po ng ating online live streaming, bisitahin nyo naman po ang ating website na gv999.live at makikita nyo na po at mapupunta na kayo sa aming online live streaming. Maaari kayo daw magpadala ng inyong mga mensahe kay DJ Robbie's song requests, etc. Kung ano man ang gusto nyong sabihin, kahit murahin nyo pa ako. Wag naman, oo, wag naman murahin si DJ Robbie. Love, love lang. Anyways, mga ka-vibes, bukod po doon, meron pong bagong feature ang aming online live streaming. Dahil maaari nyo na po kaming tawagan kahit wala kayong load sa inyong mga SIM.
4: What?
3: Yes, mga ka-vibes, sa tulong po ng aming online live streaming, pindutin nyo lamang yung call now. I-fill out ang inyong mga alias at maaari nyo na pong tawagan. Like, literally, ngayon na. Oh, tawagin nyo na ako. At makipagkwentuhan sa inyong mga pinakapaboritong DJs. So go for it. Anyways, mga kabayan, so maligtugtugan na po muna tayo at sa akin pong pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yon, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat at ang ating sunod na awitin. Dahil malamig ang panahon, ang sarap uminom ng kape with a shot of espresso. This is Espresso by Sabrina Carpenter. Muli, my name is DJ Robby. Only here, GB99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: It is now 6:30 in the evening. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC, more loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
10: Barangay Marawi,
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tiisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang ang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP, pioneer sa generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
13: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
14: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
15: mula sa mainit na pagtaan.
16: Kayo ay nakatutok sa GP.
17: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
16: Paano Fred. Kalang pagpapatigil Pilipinas sa bullying-bullying
17: patuloy ang
16: para sa detalye ng
14: hanggang sa umagandang kwentuhan.
17: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
14: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
18: DJ Frankie
14: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
19: Ay, pisan-pisan. Ah, pisan, bakit?
20: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
19: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush niya.
20: Pero, di ko nahihinto.
21: Ayaw ko na.
22: Hala? Joke pala yun.
23: You are listening to DJ Robbie.

Mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time on the clock, it's 6:33 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes. And sana po sa lahat ng ating mga ka-vibes na papauwi na galing eskwelahan at trabaho ay ligtas kayong makauwi sa inyong mga tahanan. At para sa lahat ng mga ka-vibes natin nagugutom sa ngayon, hindi pa naghahapunan. Wow, mga ka-vibes, hindi ka nag-iisa. Dahil si DJ Robbie rin nagugutom na din ako. Oo, parang hindi pa ako nagla-launch. And I was so hungry na, ka-vibes. So tapusin na natin itong programa ko at kakain na ako. Charis. Hindi pwede. Anyways, ladies and gentlemen, ang ating pag-uusapan for the night ay akin pong i-reveal na. Dahil ang magiging phoning question of the night is ano nga ba ang mga red flags mo sa pagkakaibigan at trabaho. Diba? So kahapon na pag-usapan po natin ang red flags sa isang relasyon. But this time, we'll see the other lens of red flag. Pagdating po sa ibang relasyon naman in terms of friendship and pagdating po sa ating mga career. Hindi lamang sa relasyon may red flag. Dahil sa kahit anong relasyon, whether friendship man yan o kahit comrades lang kayo sa trabaho, ay magkakaroon pa rin kayo ng red flag tag. Red flag tag? Kaya naman mga ka-vibes, no? Just a quick reminder, ano nga ba ang ibig sabihin ng red flag? Ang red flag po ay warning signs. Ito yung mga sign na kung saan it may lead to something worse. That's what happening right now. Halimbawa, yung iyong kaibigan ay sobrang full of himself. Full of themselves, ka-vibes. Kaya naman kapag siya ay sobrang yabang, it can lead into narcissism. At kapag narcissistic ang isang tao, ibig sabihin isa na yung deal breaker at hindi na siya red flag. Yung deal breaker parang sagad-sagara ng kasamaan. Ganong level. So yun nga mga ka-vibes, ano nga ba ang red flag mo pagdating sa pagkakaibigan at trabaho? For your answers, 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page, kayo mag-message, it's GB99.9 FM. And mamaya po sa akin pagbabalik ay pagpapatuloy or sisimulan na natin ang ating usapan patungkol dito sa ating katanungan for tonight. Kaya naman mga ka-vibes, the lines are now open. Magpadala na kayo ng inyong mga messages para naman makasama kayo sa ating huntahan at sa ating pong chikahan for tonight. Pero bago yon, dahil usapang red flag muli tayo, ito muna ang ating sunod na awitin. This is Mac sa awiting namumula. Muli, my name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: I'm back, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Time of the clock, it's 6:52 in the evening. Good vibes evening to all. And how was your Thursday evening so far? Well, if you're going to ask DJ Robbie, pagod na po ako. May trabaho pa ako before this. So, medyo nararamdam na natin yung pagod. Pero hayaan, we can fight through this, mga ka-vibes. Hoy, eto nga pala ha. Kanina na-realize ko lang din kasi some of my friends, actually, may usapan kami sa GC. Tapos, sila may mga problema naman sila. Tapos, na-share nila kay DJ Robbie as someone na very opinionated. Pero they want my advice kasi. So, sinare nila kay DJ Robbie. Tapos, na-realize ko na may problems nila is very little lang. And I know some of you guys are being in a situation na you feel so down, napakadaming problema na dumadating sa buhay nyo. Tapos na-realize ko din na your problems, if you're going to weigh it. Pero, di ba, meron tayong mindset na you shall not compare your problems to other people. Pero if that comparison will actually give you ease, peace, and quiet, why not do it? Di ba? Kasi, mga kababes, ginagawa ko din yon. Kapag may mga problema ako dumating sa buhay ko, na feel ko, hindi ko naman siya malalampasan, na gusto ko nang sumuko. Pero, I tend to compare myself, yung problema na nararamdaman ko sa ibang tao. Medyo gumagaan po ang pakiramdam ko. Kasi I just felt grateful sa mga achievements ko sa life. I just felt grateful kung anong binigay sa akin ni Lord in terms of blessing and whatnot. Pero itong mga tao nga na sobrang payak na pamumuhay, di ba? May mga taong sobrang laki talaga ng problema na talagang naiisip mo kung paano sila namumuhay every single day. Tapos kino-compare ko yung sarili ko. Parang nabibigyan ako ng motivation, nabibigyan ako ng boost, nabibigyan ako ng push sa sarili ko na if this kind of people napupush through sa life even though such hardships and difficulties na dumadating sa buhay nila. Diba? Why not me as well? Diba? I tend to be very strong din naman. And yeah, ganun lang talaga ang buhay, mga kawais. May kanya-kanya tayong problema na kakaharapin. Pero if comparing your problem to other people na sobrang laki po ng problema sa buhay na ikaw sa sarili mo, hindi mo alam kung paano nila nalalampasan yon, it would give you ease, solitude sa sarili mo. Well, do it, ka-vibes. Diba? Sarilinin mo na lang yung comparison na yun at huwag mo nang isha-share sa ibang tao. Pero if it will give you a little bit of push sa sarili mo, do it. I know na pagko-compare is hindi maganda, pero if it benefit you, do it. Anyway, hindi naman po yun ang pag-uusapan natin. Ang dami-dami mong sinasabi, DJ Robbie. Dahil, usapang red flag muli tayo, mga ka-vibes. So, ang atin pong phoning question for tonight is kanina na-reveal ko sa inyo is ano nga ba ang mga red flags mo sa pagkakaibigan at trabaho? Diba? So, mga red flags natin dyan, mga ka-vibes, ha? So, basahin na natin ang inyong mga messages na sinend mula dito kay 4821. Sabi niya, DJ Robbie, good evening po at para po sa akin, sa friendship, red flag sa akin yung kaibigan na lagi kang hinahanap kapag may kailangan. Pero kapag ikaw naman na nangailangan, bigla na lang silang nawawala. Pasa ang request po ng kahit anong Britney Spears song and listening all the way here sa Lipa City, Batangas. Yeah, so 4821 good vibes evening sa iyo. Ito sa 4821 talaga ay ating daily, nightly. Ano tawag pag lagi nakikinig sa gabi? Kasi hindi ko siya pwedeng tawagin daily. Kasi nga hindi na day. So nightly listener na lang. Ang ating everyday listener na si 4821. Sabi niya, yung friendship nga naman daw mga ka-vibes ay through thick and thin din. Daw wala naman kayong vow sa isa't isa, hindi naman kayo kinasal. Diba? Pero kahit sana, kahit anong pages ng buhay nyo, nandyan sana yung mga totoong kaibigan para sa inyo. If wala sila, tanging nandyan lang sila sa mga oras na mag-benefit sila, which is convenient to them. Well, I would like to tell you mga ka-vibes na hindi po sila totoong kaibigan. Diba? Try to change your friends. Umarap ka na bagong circle of friends. Makapagkaibigan ka, kagaya na lamang sa mga mababait. Kay DJ Robbie! Parang hindi naman. Pero yun nga mga ka-vibes, no? Ang pagkakaibigan po talaga is dapat through thick and thin. Pero kailangan din natin naman isipin yung kaibigan natin. Baka naman talagang busy, no? What if, wag naman sana, may namatayan sa kanila. Siyempre, hindi ka naman yan matatakbuhan kapag ikaw naman yung nangailangan. Kung siya, sa sarili niya, is nag-grift pa. Halimbawa, may masamang nangyari, no? Wag naman sana, knock on woods, sa kanya o sa kanyang pamilya. Diba? Hindi naman pwedeng ikaw ang God at takbuhan niya kasi meron tayong priorities. Ka-vibe. Siyempre, nandiyan yung God first, then family, then sarili mo, then friends. Yun po talaga yung aking tawag dito, ladder stages ng mga priorities ko sa buhay. And if you are like DJ Robbie, na ganoon din ang priorities nyo sa buhay, ganoon din ang sequences ng mga taong dapat yung i-prioritize. Diba? Unahin mo siyempre yung pamilya mo bago ang mga kaibigan mo. So sana kung ikaw naman ang kaibigan at alam mong may pinagdadaanan yung kaibigan mo, sana wag mo na siyang pilitin na damayan ka. Dahil kung siya sa sarili niya, kailangan din niya ng kadamay. Diba? Yun din naman ang red flag ka vibes kapag ikaw ay masyadong entitled na akala mo naman kapag ikaw ay may problema dapat laging nandyan lahat ng kaibigan mo. Hindi ganon. Oo, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay, may kanya-kanya tayong problema, so intindihin mo. Nagagalit na naman ako ha. At yan nga mo ang red flag ay 4821. Ikaw naman po mga ka-vibes. Kung may isha-share kang red flags in terms of friendship o kaya naman ay career, please let me know. Mag-message kayo. Sa ating pong hotline number 8092607987 08 or sa ating pong official Facebook account, it's GV99.9 FM. At maaari din po kayo mag-message sa pamagitan po ng ating online live streaming, which is GV999.live. Bisitahin lamang po ang ating online live streaming. At maaari po kayong mag-iwan ng mensahe at akin ko po yung mababasa. And speaking of mensahe ka-vibes, mula kay 8114, sabi niya, magandang gabi DJ Robbie. Saganang aking ang kaibigan ay kahit saan nakasabay lang sa bus o sa bukid, kahit nga hayop na alaga ay kaibigan din. Wala akong best friend, pantay-pantay lang. Hindi ako nababalik, ako'y nananatili. Ang red flag ko ay nakikipagkaibigan. Yun pala ay hihikayatin sa kanilang relihiyon. Maraming salamat 8114 sa iyong mensahe. At nakakatuwa yung sinabi ni 8114 na wala siyang best friend dahil ang tingin daw niya sa kaibigan ay pantay-pantay. Parang nakakatawa naman yun. At nakakatawa din na he or she values as well yung mga hayop, yung kalikasan. Diba? Tinuturing niya din yung mga kaibigan, mga plantito-plantita dyan. For sure, makakarelate kayo kay 8114 na kung saan pinagkasama niyo na rin sa pag-uusap. Pinagkakausap niyo din ang inyong mga halaman. Diba? Talaga binibigyan niyo sila ng pagmamahal. At may sinabi pa dito si 8114, yung mga nagkikipagkaibigan daw ay hindi pala totoong kaibigan. In a sense, gusto ka lang pala nilang makilala para hikayatin sa kanilang relihiyon. Ay, huwag naman tayong ganon mga ka-vibes, no? Huwag po tayong pushy. Huwag natin ipush ang ating mga practices, ang ating mga tradition sa ibang tao. Kung may ibang pinaniniwalaan ng ibang tao, okay, irespeto po natin iyon. Kung may sarili kang paniniwala sa iyong relihiyon o kaya naman sa iyong pananaw sa buhay, ay irespeto po natin ang boundaries. Sabi nga po nila, respect begets respect. And good vibes evening sa iyo, 8114. And nice hearing you muli dahil parang medyo matagal lang nawala si 8114 dito sa ating men, sa ating hotline number. Pero nakakatuwa. Laro. Anyways, mga kapals, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ito nga pong ating sunod na awitin. I Song Request 4821. This is Oops, I Did It Again by Britney Spears. Muli, my name is DJ Robby. Only here at GV 99.9. Your...

back, I'm back mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robby. Muli oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:20 p.m. And happy Thursday evening po sa lahat ng ating mga listeners. And for tonight, mga ka-vibes, ang pinag-uusapan po muli natin ay patungkol sa red flags. But this time, we're gonna look into a different lens dahil pag-uusapan natin ang red flags mo sa friendship at careers. Yan naman, mga ka-vibes, para sa inyong mga kasagutan, kung gusto nyo pong mag-share, ang aming pong hotline number ay 0926-079-8708. Or sa ating pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Diyan kayo mga kabayos, maaaring magpadala ng inyong mga mensahe para yan ay aking mabasa at makasama kayo sa ating kwentuhan for

0: Nga naman, I learned my lesson so well. Kaya naman, kung ako'y mag-share sa inyo ng halimbawa, isang something na dapat sa atin lamang, siguro pinagkatiwalaan ko na kayo ng mahusay. And that's something na naman sana mga kabibes, no? Kapag kayo pinagkatiwalaan ng isang tao, i-treasure nyo po ito. Dahil mahirap na pong mabalik ang tiwala kapag ito ay nasira na. Actually, hindi ko na talaga ibabalik ang tiwala ko kapag nasira mo na. Ganon si DJ Robbie, talaga lang I stand on my beliefs. And for me, kapag nasira mo na yung tiwala ko, I'm so sorry, that's it. That's the end of the trust. Ka-vibes, I know na kailangan natin ng trust.
1: Oh, yeah.
0: Ibang trust. Pero kung nasira mo na naman, edi, sorry, I can't give it back to you, diba? Kaya kitang patawarin, pero hindi ko na kayang ibalik yung tiwala na iyong sinira. Oh, pasabog. Pero kay DJ Robbie po, one of my red flags din talaga. Pagdating po sa career naman. And also pagdating sa career ha, ito kasi mga ka-vibes, experience ko to, personal experience ko to, pagdating po sa career. Kasi po, konting backstory lang about DJ Robbie. Nung ako po ay nasa college, it was way back, like a year or like 2 years ago when I was in college, ako po ay working student din. And ako po ay nasa BPO industry. Yes, pinasok ko po ang BPO industry. Kaya naman shout out to all of our listeners na bayanin po yan. Napapasok pa lamang sa kanilang mga trabaho, sa mga BPO agents natin dyan. Magandang gabi po sa inyo. Well, I do have my fair share of experience nga dito sa pagiging isang call center agent. At ito nga mga ka-vibes na, di ba meron tayong stigma na pagdating sa call center, marami dyan ang kabitan. Oh, na-experience ko yun first, ha? Talaga naman nakikita ko ang mga kasamahan ko na may asawa na, may jowa na. Pero grabe pa na yung makipagharutan, makipaglandian sa iba pa namin kasama ang ahente. Grabe kayo. Magbagong buhay na kayo kung ganun. Oh, sana nagbagong buhay na yung mga kasama ko, ha? Doon sa aking mga previous, doon sa aking previous work na yun. Pero wala lang kasi akong balita sa kanila. Oh, parang kinat-off din nila ako. Kasi sinumbok. Pero yun ang mga kapatid, one of my red flags sa pagdating po sa mga katrabaho naman is ang ginagawa talaga nilang ano, itong trabahong ito since wala nga yung kanilang karelasyon, wala yung family nila, diba? Parang ginagawa nilang zone para humarot at para ilabas ang kanilang kakatihan at kanilang pagiging unfaithful, which is a very, very red flag for me. At para naman po sa ating mga ka-vibes, ha, na nalaman nyo nung may jowa, diba? Huwag nyo nang nakita nyo ng red flag, eh, masyado yun yung pinaglalaban. Nagagalit. Sa aking sabihin, hindi DJ Robbie, mamingming pa to. Mamingming, hindi yan mamingming, red flag na yan. Kaya naman, pag nakita nyo may jowa na o karelasyon ng inyong katrabaho, wag na rin kayong humarot. O pag nalaman yung taken na, wag na kayong sumama sa picture. Hindi naman yung family picture. At kapag family picture man sila, hindi ka kasama dahil kabit ka. Diba? So, ganun tayo mga ka-vibes, no? Huwag na tayo maging kabit. Oo, tingnan natin ang kabitan. Bakit? Gusto nyo yung dalawa-dalawa? Gusto tatlo-tatlo? Napakadami. Para kami, wala lang nga kaming isa, diba? Paano naman kami mga single, wala lang nga kaming isa, gusto nyo pa ng madami. So, sana tinitake into account nyo na yung mga single nga, wala nga ang isa, oh. Dadalawa pa ako. So, mag-isip-isip ka.
1: Ooh.
0: So yan nga po mga ka-vibes, ang aking pong red flag pagdating po sa katrabaho. Kaya naman, kung kayo naman na may gustong i-share kay DJ Robbie, ay you can message it sa ating pong online number 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account, ito po ay GB99.9FM. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. And later on, sa akin pong pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yon, narito muna sa Rihanna, Hey That I Love You. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Yeah, yeah.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And I am back, I am back, I am back. Mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. 8 o'clock in the evening, ngayon pong Thursday night, mga ka-vibes. Yes, alas 8 na po, mga ka-vibes. And I wish na kayo po ay mga nagsipag hapuna na.
2: Uy, sana
1: oy! Para deserve mo naman kumain ng masarap ka-vibes. Sa dami ng iyong tinrabaho kanina. At sipag po eh. Meron kung hindi ka naman nagtrabaho, hindi ko yung humilata at nag-cellphone lamang sa inyong trabaho o sa inyong workplace, parang hindi mo deserve kumain. Ginutom. Anyways, ladies and gentlemen, ang ating pag-uusapan for tonight ay ang ating pong phoning question na kanina pa nating sinasagot ha. Ano nga ba mga red flags mo pagdating sa pagkakaibigan at trabaho?
2: Ding, ding!
1: Okay, meron tayo dito ng song. Meron tayo dito ng GV Center na kanyang message and answer. At ayon sa kanya, sabi ni 4816, ang friendship po na red flag ay puro chismis lamang. At okay, ulit. Para sa kanya, friendship po na puro red flag ay chismis lamang ang bonding. Ayon. Kasi eventually, baka ikaw naman ang topic kapag ikaw naman ang wala sa kanilang usapan. Maraming salamat, 4816. And I totally agree with you. Agree on a grande, through the fire, through the rain, o kung ano man yan. Diba? Kasi alam niyo mga ka-vibes, isa naman talagang toxic trait ng isang tao ay backstabbing. Hindi lamang ito tungkol sa friendship ha. Talaga namang kapag nagbabackstab ang isang tao, talaga namang ikaw ay ang sarap saksakin. Huwag po tayong backstabber ka-vibes. Hindi po maganda pinag-uusapan natin ng ibang tao sa kanilang likuran. Habang wala sila, di ba? Kung ano-ano lang nasasabi mo. And I'm telling you guys, kapag may kaibigan kang ganyan, huwag nyo pong paniwalaan dahil most of her or his stories are most of the time fabricated para magsimukhang masama yung isang tao at parang magmukhang siya ang bida ng kanyang istorya. Di ba marami tayong kaibigan ganyan, talaga namang fabricated na lahat ng kanilang mga sinasabi sa iyo tungkol sa ibang tao para silang magmukhang bida at magmukhang masama at kontrabida yung ibang tao na kanyang tinutukoy sa kanyang mga istorya. Talaga namang pet peeve yan ng kahit sino man, mga ka-vibes, di ba? Talaga namang kapag ganyan ang kaibigan mo, siguro it's time to cut ties na rin. Oo. And that's something na you should look out for ha kapag kayo ay naghahanap ng isang kaibigan. Kung paano niya ikuwento yung ibang tao. Dahil what if kapag ikaw naman ang kinikwento niya sa iba, ganun din kasama ang tingin niya sa iyo. Okay naman, pinapasama niya lang talaga ang imahe mo sa ibang tao ka-vibe. So be mindful po ha sa mga kaibigan nating ganyan. At huwag niyo pong gawing bonding ang pakikipag-chismisan. Ang bonding po natin, alam niyo ba mga ka-vibes, kami po ng mga kaibigan ko, well, my closest friends, talaga namang we look on the three lenses kapag kami ay magkakasama. Unang-una, syempre, ang aming mga career, di ba? Kumusta naman ang iyong word? Diba, I heard na ikaw daw ay na-promote, di ba? Kung I heard na ikaw ay may bagong katrabaho, how was him, how was her? Ganong klase po ang aming usapan. Pangalawang lens sa aming tinitingnan is syempre ang amin pong buhay-buhay. Diba, how was your family? Diba, kumusta na si tito, si tita? Kumusta naman ang mga bagong ganap sa buhay mo? And syempre ang huli at ang pinaka-interesadong pag-usapan kami ay ang amin pong love life. Diba, ang amin pong mga love life. Parang balita ko may bagong jowa ha. Bagong jowa this month. Diba, parang naging jowa mo yung pinsan mo. Ganun po ang aming pinag-uusapan usually ng aking mga kaibigan. At syempre, pasok na rin sa love life, no, ng aming mga sex life. And usually, nakikinig lang naman ako. Wala naman ako sex life, eh. Diba? So, ganun talaga kabait si DJ Robbie. So, wala ako masyashare nung ko sa usapang sex life ng aking mga kaibigan. I'll let them share kung ano man ang masyashare nila. Kasi ako wala, eh. Parang ayaw nyo maniwala. Maniwala lang kayo. Anyways, ladies and gentlemen, ha, ganun nga po. Ang usapin po ng red flags sa pagkakaibigan at trabaho is very subjective din. What I deem red flags, mga ka-vibes, maybe maging iba rin po sa inyo. Kung ano po ang tingin ko red flags, baka iba naman po. At iba, sa tingin nyo, hindi siya red flags. And vice versa, kung ano sa tingin nyo ang red flags, baka sa akin ay hindi red flags. So, be mindful din po tayo, ha, mga ka-vibes. Hindi lang to ba sa pagka-cut off ng isang relasyon, ng pagkakaibigan, at pagsusumbong sa boss sa iyong katrabaho. Ito po ang usapin ito ay pagkakaroon po ng awareness sa ating mga sarili na kung ano man nga po, kung sino mang tao nakakasalumuhan natin araw-araw, whether it is a romantic someone o kaya naman ito ay tungkol sa ating mga kaibigan at sa atin pong mga katrabaho. Kaya naman po ito pong ating usapin na tungkol sa red flag ay sana kayo ay may na-realize. Sana wala kayong napulot na aral kay DJ Robbie. Dahil minsan loko na lang talaga. O, joke time na lang talaga tayo dito. O, parang hindi na nagseryoso si DJ Robby sa buhay niya. Anyways, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Diyan na po nagtatapos ang ating phoning question for tonight. Palakpakan po tayo. Okay. Anyway, saan pa magbabalik mga ka-vibes ay pagpapatuloy naman natin ang pagbibigay ng kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Pero mamanatiling ka lamang nakatutok mga ka-vibes. Pero bago yon, na magbalik tugtugan na po muna tayo at sa akin pong next song, this is Ariana Grande's Last Christmas. Let's feel the spirit of Christmas only here at GB99.9.
3: I wish I could forget what you did last December. You left my heart a mess.
1: Your good vibe.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, Piburga Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Ay, pisan-pisan. Ah, pisan, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
1: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
2: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po. Pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang

0: Playlist nyo ay the best!
1: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
2: The best request!
0: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.
1: Request ka na!
3: You are listening to DJ Robbie.
4: Mga ka-vibes, ito muli si DJ Robbie. Sa inyong pinakaboritong tambayan on air, it's Berkada Vibes with DJ Robbie. And this time of the night, ay isa na naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwala dito sa Berkada Confessions. At ang ating Berkada Confession na babasahin para sa gabing ito ay pinamagatang nag-propose pero hindi pa handang magpakasal.
5: What?
4: Kaya naman mga ka-vibes, kung kayo po ay interesado na marinig ang kanyang kwento ng buhay, halina at samahan akong pakinggan ito. DJ Robbie, matagal na kami magkasintahan ng girlfriend ko mula pa noong high school. Ngayon ay pareho na kaming graduate at 2 taon na ang nagtatrabaho. Ang problema, palagi na siyang nagpaparinig kung kailan kami magpapakasal. Dahil sa pressure at selos na nararamdaman niya, napabili ako ng engagement ring at nag-propose kahit wala pa talaga akong balak mag-asawa sa ngayon. Gusto ko lang sanang pakalmahin ang kaba niya na baka hindi ko siya pakakasalan. Pero mas malaki palang pressure ang dumating matapos ang proposal. Dahil hindi lang siya ang nagtatanong, kung hindi pati pamilya, mga kaibigan, at halos lahat ng tao sa paligid namin, tinatanong kung kailan kami magpapakasal. Ang totoo, hindi pa ako handa. Kailangan ko pang mag-ipon para sa aming kinabukasan. Kaya ang pakiramdam ko, nagkamali ako ng diskarte ng mag-propose ng maaga. Tama ba ako, DJ? Nagmamahal, Jojo. Ka-vibes po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Jojo. Para sa inyong mga advices o komento sa kanyang nararamdamang problema, ang amin pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page kayo mag-message. It's GV99.9 FM. Para naman sa akin, ang masasabi ko lang kay Jojo, Jojo, sabi nga nila, magpakasal ay kailangan mong mag-isip ng 100 beses. Tama na ipinakita mo sa kanya na siya ang babaeng pinili mong makasama sa buhay. Pero mahalaga ring ipaliwanag na hindi madali ang pag-aasawa. Karaniwan sa mga babae ang may timeline sa kasal. Kaya ipaalam mo sa kanya na mas makakabuti kung mag-iipon muna kayo. Mas mahirap ang buhay kung magpapakasal ng walang sapat na paghahanda. Ang engagement ay simbolo ng commitment. Pero hindi ibig sabihin ay agad-agad na ikakasal. Ang pinakamahalaga iyong katapatan sa kanya tungkol sa plano mo at sa dahilan kung bakit kailangan pang maghintay. Well, sa ganitong paraan, mas maunawaan niya na ang pagpapakasal ay hindi lang tungkol sa pagmamahalan, kung hindi sa tamang oras at matibay na paghanda. Kaya naman, best wishes in advance. Nagmamahal, DJ Robbie. Para sa lahat ng kagaya ni Jojo at kay Jojo, sana maayos mo ang iyong suliranin sa ngalan ng pag-ibig. This is Ang Ngalan ng Pag-ibig by December Avenue, only here at GV 99.9.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: Welcome back, welcome back, welcome back mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong Tambayan On Air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 8:43 in the evening.
7: Ooh, yeah.
6: Magandang gabi mga ka-vibes. And yes, malapit na po matapos ang ating programa for tonight. Pero before tayo magtapos mga ka-vibes ha, dahil nga po Thursday night ngayon, so ibig sabihin, bukas ay Friday. Oo. So sana naman mga ka-vibes na matapos nyo na ang paggagawa ng inyong reports for tomorrow. And good luck po sa ating mga ka-vibes na nag-e-exam para ngayon, di ba? Para sa ngayon, sa araw na ito, sa mga susunod pang araw. Good luck po sa lahat ng ating mga kabataan at estudyante na nasa exam week na po sa araw at sa linggong ito. Lutang yarn. Anyways, ladies and gentlemen, I do have an announcement to make. Dahil nga po sa Batangas ay nakakaranas po ng sama ng panahon dulot ng habagat. Ilan po sa ating mga bayan ay nagkansila na po ng pasok. Palakpakan naman po. So, shoutout po sa nanang ating mga ka-vibes na walang pasok. Bukas, September 4, 2026, ito po ay mga bayan ng Calacasi, Batangas na walang pasok all levels, public and private. Calatagan, Batangas, all levels din, public and private. Nasugbu, Batangas, all levels, private and public schools. Lemery, Batangas as well. Tuwi, Batangas and Taal, Batangas. Yan po ang ilan sa mga lungsod dito sa Batangas ang nagkansila na po ng kanilang mga klase. Kaya naman mga ka-vibes, kung wala na po kayong klase bukas, huwag na po tayong lumabas, diba? Kaya ito kinansila ang pasok na ito dahil makakaranas nga tayo ng pag-ulan dulot ng habagat. So, i-cancel muna ang mga plano para bukas kung wala po kayong pasok. At kung meron man at kaya naman pumasok, ay pumasok. Oo. Mahalaga ang pagpasok dahil mahal ang tuition. Lalo-lalo lang kung ikaw ay scholar, mahalaga po ang pumasok dahil nakasalalay sa grade ang iyong scholarship. Anyways, mga ka-vibes, dito na po nagtatapos ang ating programa for tonight. At dahil dyan, pinapasalamatan ko po lahat ng ating mga ka-vibes na tumutok kanina pang alas 6 up until now, 9 o'clock in the evening. Tomorrow muli mga ka-vibes, sa inyo pinakamaboritong tambayan on air, it's Berkada Vibes with DJ Robbie. At dahil dyan, ito na nga po ang ating huling El Bimbo for my bye-bye song. This is ang huling El Bimbo by Eraserheads. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your good vibes. Good night, ka-vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Nagchacharge ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: lang.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
0: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
0: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.
8: Ay.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: forget you.
1: 30! 30!
2: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 na tayo, mga ka-vibes!
4: 30 years na ang GV99.9.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: yan.
1: Ka-vibes, naka-radio ka pa ba?
2: Iba pa kami!
3: Baka DJ Robby yan.
4: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Rentahin na.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Diretso ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko. Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes. Yeah.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: mga vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
1: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.1.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV Balita Express, GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express, GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express, GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express, GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong likod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV aware, GV warm, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At dako na tayo sa ating headlines, balita. Habagat, patuloy na nagkakaapekto sa Luzon at Visayas. Batangas, asahan ng paminsam-minsam pag-ulan. Alternative learning modes ipatutupad sa Batangas at iba pang lugar ngayong araw. Sandigang Bayan, inatasan ang pagpapalaya kay dating DPWH Chief Manuel Bonoan. 19 years old na estudyante sa Lipa, arrestado sa Pekeng kidnapping. Endangered bird species sa Mindoro, Bleeding Heart. Muling nakuhanan ng larawan matapos ang halos 20 years. At umpisahan natin ang ating balitaan sa weather update. Habagat, patuloy na nagkakaapekto sa Luzon at Visayas. Batangas, asahan ang paminsan-minsang pag-ulan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Apekto ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas ngayong araw ng Biyernes, Setyembre 4. Ayon sa PAGASA, paminsang-minsang pag-ulan ang inaasahan sa lalawigan ng Batangas kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Posible rin ang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na kung lalakas ang mga pag-ulan. Sa lalawigan ng Batangas, naglalaro sa 25 hanggang 29 degrees Celsius ang inaasahang temperatura, habang katamtaman hanggang malakas ang hangin mula sa Timog Kanluran. Katamtaman hanggang sa maalon din ang kondisyon ng karagatan. Samantala, isang tropical depression ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa layong 1,770 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9. Your good vibes.
1: Alternative learning modes ipatutupad sa Batangas at iba pang lugar ngayong araw. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Ipatutupad ang alternative learning modes at learning continuity measures sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Batangas at iba pang piling lugar ngayong araw, September 4. Sakop ng kautusan ang NCR at 15 na lalawigan kabilang ang Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac at mga probinsya sa Northern Luzon. Ang hakbang ay bunsod ng inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dahil sa habagat. Habang inasaalang-alang din ang mahinang kalidad ng hangin sa Metro Manila dahil sa haze mula sa malawakang forest at peatland fires sa Indonesia. Gayunman, maaari pa rin makansela o masuspende ng klase ang mga lokal na na punong ehekutibo depende sa sitwasyon sa kanilang lugar. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, Remulla sa DepEd, ituro sa mga estudyante ang tamang paggamit ng 911. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Inimok ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Department of Education o DepEd na turuan ang mga estudyante kung paano gamitin ng tama ang Emergency 911 Hotline. Ayon kay Remulla, mahalagang alam ng mga mag-aaral kung saan at kanino sila maaaring humingi ng tulong sakaling magkaroon ng insidente ng karahasan sa loob o labas ng paaralan. Kasunod ito ng mga naitalang insidente ng karahasan sa mga paaralan kung saan nagtalaga ang Philippine National Police o PNP ng mga tauhan sa labas ng ilang paaralan. Tumulong na rin ang mga barangay tanod sa ilang pampublikong paaralan kabilang ang pagsasagawa ng pagsusuri sa mga bag ng estudyante upang matiyak na walang dalang mga armas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ngayong umaga, Sandigan Bayan inatasan ang pagpapalaya kay dating DPWH Chief Manuel Bonoan. Para sa detalye ng balita, itasan ng Sandigan Bayan ang pagpapalaya kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos tuluyang ibasura ang mga kasong kinakaharap nito. Sa kautusan ng Sandigan Bayan 5th Division, inatasan ng PNP General Hospital na palayain si Bonoan. Nauna nang inalis ng Office of the Ombudsman si Bonoan bilang co-accused sa kasong may kaugnayan na sa umano'y anomalyang flood control projects. Plano rin siyang gawing state witness sa investigasyon. Mula Hunyo ay nasa kustodiya ng PNP General Hospital si Bonoan matapos isilbi ang warrant of arrest. Humiling siya ng hospital arrest dahil sa kanyang mga karamdaman. Ayon sa PNP, posible makalaya siya ngayong Biyernes, September 4, matapos suriin ang kinakailangang mga dokumento. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Police Captain sa Cavite inireklamo dahil sa umano'y pang-iimpluensya sa kaso ng estudyante. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express.
2: DJ Frankie, iniimbestigahan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang isang police captain sa Cavite na umano'y nag-intimidate o nagpe-pressure sa investigator para ma-impluensyahan ang pagsasampa ng kaso laban sa kanyang kapatid na police. Ayon sa NAPOLCOM, na-dilute o naging magaan ang mga kasong isinampa laban sa police officer na sinasabing ng agaw, nanakit at nagbanta sa isang 20-anyos na college student. Sinabi ng case investigator na una sana niyang isinampa ang kasong attempted homicide dahil nakita umano niya ang intensyong manakit o pumatay nang banggain ng pulis ang motorsiklo ng estudyante. Pero ayon sa investigador, nakatanggap siya ng tawag at mga mensahe mula sa kapatid ng suspect na pulis na umano'y nagbigay ng mga tagubilin tungkol sa police report at maging sa video ng insidente. Dahil dito, ipinag-utos ng NAPOLCOM ang motu proprio investigation laban sa police captain at inatasan din ang pulisya na magsampa ng nararapat na kaso laban sa pulis na sangkot sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: 70 years old na school owner nasawi sa sunog sa Dasmariñas, Cavite. Para sa detalye ng balita, patay ang isang 70 years old na babae matapos masunog ang isang pribadong paaralan sa Dasmariñas City, Cavite nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa pulisya, ang biktima ay may-ari ng paaralan at nakatira rin sa loob ng gusali sa Barangay Santa Cruz 1. Sumiklab ang apoy bandang alas 8.32 ng gabi at pinaniniwala ang nagsimula sa isang classroom. Idineklarang under control ang sunog bandang alas 9 ng gabi. Makalipas ang halos kalahating oras, natagpuan ng mga bombero ang sunog at halos hindi na makilalang katawan ng biktima. Sa loob ng administration office habang isinasagawa ang clearing operations. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan at sanhi ng sunog. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Kuryente at tubig, patuloy na hamon sa turismo ng Oriental Mindoro. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express.
2: Patuloy na naaapektuhan ang problema sa supply ng kuryente at tubig ang turismo sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa Provincial Tourism Office, kabilang ito sa mga dahilan kung bakit maaaring hindi na bumalik ang ilang turista, lalo na sa mga sikat na destinasyon gaya ng Puerto Galera. Batay sa 2026 Local Tourism Product and Market Survey, nasa 684,000 na turista ang bumisita sa Lawigan mula Enero hanggang Agosto 16 ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa mahigit 900,000 noong 2024 at mahigit 1,000,000 noong 2025. Umaasa naman ang Tourism Office na tataas ang bilang ng mga bisita sa Oktubre hanggang Disyembre na itinuturing na ikalawang peak season. Samantala, aminado naman ang Oriental Mindoro Electric Cooperative na may epekto ang power interruptions sa turismo, pero hindi umano ito ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng mga turista. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Mayor ng Rodriguez Rizal iminungkahi sa mga residente na magpatayo ng two-story house para sa mga palaging pagbaha. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Iminungkahi ni Rodriguez Rizal Mayor Ronnie Evangelista na magdagdag ng ikalawang palapag ang mga bahay ng residenteng madalas tamaan ng baha. Ayon sa alkalde, mahirap nang tuluyang maiwasan ang pagbaha sa ilang bahagi ng bayan dahil sa lokasyon nito at pag-apaw ng mga ilog kapag malakas ang ulan. Pero aminado si Evangelista na hindi kayang sagutin ng lokal na pamahalaan ang pagpapagawa o pagpapataas ng bahay na mahigit 2,000 residents na posibleng maapektuhan ng baha. Dahil dito, hinikayat ang mga residenteng may kakayahan na magpatayo ng second floor bilang paraan para maprotektahan ang kanilang pamilya at mga gamit kapag bumabaha. Samantala, umani ng batikos mula sa ilang residente at netizens ang mga mungkahi dahil dito sa mga kritiko para at dapat manggaling sa pamahalaan ang mas pagmatagalang solusyon sa problema sa pagbaha. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, Your Good Vibes. 19 years old na estudyante sa Lipa, arestado sa Peking kidnapping. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, arestado ng isang 19-anyos na college student. Ito'y matapos umanong magkunwaring kinidnap at humingi ng 300,000 pesos. Na ransom sa kanyang pamilya sa Barangay 1, Lipa City, Batangas nitong Setyembre 3. Ayon sa pulisya, nagsumbong ang ina ng sospek matapos makatanggap ng mga video at mensahe na nagsasabing dinukot ang kanyang anak at may hinihinging kapalit para sa kanyang kalayaan. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ng Lipa City Police at natagpuan si Charles. Sa pagpapatuloy ng investigasyon at pagsusuri ng mga CCTV, lumabas na walang aktwal na kidnapping na naganap at umano'y siya mismo ang nagsadya sa insidente para makahingi ng pera sa kanyang mga magulang. Nahaharap na sa kasong may kaugnayan sa Article 154 ng Revised Penal Code ang suspect, kaugnayan ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: 2 milyong pisong halaga ng laptop at smartphones ninakaw sa electronic stores sa Lemery, Batangas. Sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Natayang nasa 2 million pesos ang halaga ng mga laptop at smartphone ang ninakaw matapos pasukin ng 4 na hindi pa nakikilalang suspect ang isang electronic store sa Barangay Bagong Sikat, Lemery, Batangas madaling araw nitong Miyerkules, Setyembre 2. Ayon sa pulisya, bandang alas 4 ng madaling araw nang pasukin ang Ikiban gadgets at iba pa matapos sirain ang kandado ng roll-up door at tinangay umano ng mga suspect ang iba't ibang laptop at smartphone. Tumakas ang mga suspect sakay ang pulang SUV na may plakang NKN1442 patungo sa bayan ng Taal. Patuloy ang imbestigasyon ng mga pulisya para matukoy ang mga suspect at mapanagot sa insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 46 empty container inuulat na nahulog sa dagat malapit sa Nasugbu, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Mga ka-Vibes, nagbabala nga po ang Philippine Coast Guard sa mga marino at sasakyang pandagat matapos umanong mahulog sa dagat ang 46 na empty container units mula sa MV Span Asia 39. Ayon sa navigational warning na inilabas ng Coast Guard, nangyari ang insidente sa karagatang na may layong humigit kumulang 1.78 nautical miles kanluran ng Hamilo Point sa Nasugbu, Batangas. Dahil dito pinapayuhan ng lahat ng barko at watercraft na dumaraan sa lugar na mag-ingat, panatilihin ang ligtas na distansya at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan sa paglalayag. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
0: GV Balita Express.
1: At ako naman tayo sa ating good vibes balita. Endangered bird species na Mindoro Bleeding Heart muling nakuhana ng larawan matapos ang halos 20 years. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Muling nakuhana ng larawan ang Mindoro Bleeding Heart, isa sa mga pampihira at critically endangered na ibon sa Mindoro. Matapos ang halos 20 dekada na walang malinaw na record ng species sa lugar, nakuhanan ang larawan noong Agosto nitong taon sa taas ng mahigit 900 meters sa kabundukan ng Mindoro sa loob ng ancestral domain ng mga Iraya Mangyan. Bahagi ito ng conservation effort ng mga komunidad ng Iraya Mangyan at Center for Conservation Innovation Philippines na layong pag-aralan at protektahan ang natitirang kagubatan at biodiversity sa lugar. Itinuturing itong mahalagang tanda ng pag-iral ng pambihirang ibon at dagdag na panawagan para sa patuloy na pangangalaga sa mga kagubatan ng Mindoro. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:20 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Today is September 4, 2026, araw ng Friday. At manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy dito lamang sa GV 99.9, your Good Vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes, your good vibes. GV 99.9, your good vibes.